0: Hello.
1: Wanji.
0: Spamidi.
1: Wanji.
0: Hey,
1: Shivu. Tuwali hopo gambo ja.
0: Nice Spamidi.
1: Wanji.
0: Senga siku vya mprogramu yo.
1: Wanji kwa zotia.
0: Mane ngeenda kutani kakuingo kulie mbi.
1: Nina kutu. Tu. Yadne ne chinchila.
0: Spamidi.
1: Wanji.
0: Mane ngeenda kutani kakulie mbi.
1: Kati to. As kale to. To kwa tako.
0: Asinga kwa. Engeje mpisemu.
1: Hey.
0: Kuriya mbizi, ramu kama sasire.
1: Kati.
0: Nabe wakama sasire, siri ya mbizi.
1: Kati nga mzibuchi.
0: Ah, maina ye. Rabi kawo wana
1: nae. Ah, gojila baja singeri ya, kumogubia webaji sibye. Neto najila wange ni mkala igwe.
0: Sabiji.
1: Wanji.
0: Kumanyi kumbaga yo nakula rosi sako wachidabu na inge ndaku wachidabu chendizi.
1: Hae mbaga yange yali wadi neba anamwe. Munu. Mwagala kundo gela mikolo. Mbaga yange tenaba. Hae mwagala jiroga.
0: Sazi uji.
1: Wanji. Kaya na rubungesa.
0: Eh?
1: Ani rubungesa nti mbaga yange ya guwa mweno muno nyawo muna nyimi debitabu yange.
0: Angama mune mbaga ya guwa. Era nange na gamba. Ngana kwa rosi.
1: Anyo ye yali akule mbede mwebi yo kufumbe ya kugamba.
0: Kangama yike.
1: Ah. Waku muyai muganga.
0: Kati ata kenja ya zine sawa. Tini nga sawa kumine mwa genda kusuma chumuruzu.
1: Muganga kugambie.
0: Hey.
1: Hejo joyo gira tochi manyi vaku nyama. Toda muna joyo gira kwa. Wanji
0: Tawa kumi ne mugamba muganga maika azuku kasa ve.
1: Uleda atunula.
0: Muganga azuku kasa ve.
1: Adewa
0: to sawa.
1: Sawa zisinga kuita mku sawa muenda. Katieze kumi ne mwa.
0: Kumi ne mu.
1: Zicha alimpiezo.
0: Rawa kwe nkusinga katieza.
1: Bade nzimanyi nyo kumuenda. Kati olo kukumi neemu osaba wochi.
0: Saa kumi neemu.
1: Hey.
0: Obo osaba chisumuruzo.
1: Azini kana kaimba kagundi.
0: Ah.
1: Hey, kana kaimba kakabimbi.
0: Hey.
1: Yane hopu wayen hopu.
0: Limura kore.
1: Hey.
0: Nonye lona.
1: Nguli la edini ya kulimu nguli la.
0: Aleta wa kugabi sawa kumneema ziwa za chitumuruzi.
1: Nkuhuli la muna nge ya julo moyo limwe neema.
0: Eee sawa nange yobweziwa obudde weliwa butuusi.
1: Obudde ngobu kuuma moyo wa mkama wa obo mfuna he.
0: Mwole kagu.
1: He?
0: Saro.
1: Wanji.
0: Jaga kufana ni na imam.
1: Hei.
0: Ah.
1: Kahadi wali wabu uza wano vibi kagamba.
0: Hey.
1: Olabi kuli nabi osabanga mucha kati
0: Saro.
1: Wanji.
0: Ah.
1: Kwe gamba na.
0: Wapapa. Chiz... Umaya kaino kewaita wapapa.
1: Kani. Kani.
0: Sipaya ye.
1: Akale kaimbe mu.
0: Aha. Saro.
1: Wanji.
0: Kasho umaya.
1: Hey.
0: Ebi ala ndesobola na ingamba nti imba.
1: Ah, wo. Nange mba denji uli la muli.
0: Na ingamba nti omukwano.
1: Vipi ka teknoloji za kugambye.
0: Eh.
1: Ebi vyo saba kumachana ebi musabe mumbu. Vimu nyumila bambi.
0: Eh. Zambe ane kwati.
1: Aina kwe kwa atabi musabe mubambi.
0: Ya musabe la funa barongo.
1: Ah. Kwa ulira yebi agamba no musabe mu atabi la kanya ulira biyoji. Ya
0: musabe la funa barongo.
1: Nga ade
0: ake. Afunene mbizi.
1: Ainga simulunzi.
0: Eh.
1: Ha.
0: Aja kwa nga jirunda uo.
1: Anange. Muganga akugambye nti mukubire kai no bubaka bwo yakulose olabi kogenda funa ebizibu.
0: Muganga maize.
1: Mukubire ko mba ino bubaka bwo yakulose.
0: Naye namulose nga abadasa bakumi
1: nemu. Aula hope tumira abantu ozwana. Hope tuzi. Hope bantu bajja kumulamu abantu bajira ku hope.
0: Why?
1: Chicho singo kwagala.
0: Muganda.
1: Azini chicho singo kwa kuba wanu wali wabu ziza. Ni kakosa beka gambi. Na yo omwalo yo chicho singo kwagala.
0: Nganjagala vinji.
1: Chibuzo chicho singo kwagala. Ta gambi vichi.
0: Gambi njagala sent.
1: Ozifunye mulinya lya Yesu. Sibudde bwa saa kumi n'emu.
0: Muganda.
1: Eleta
0: ganga gavuri jo. Ate mwapa miakuwa ku.
1: Oga kumba kusendi.
0: Miakuwa.
1: Ne kakoza. Eze mwanyinga zimuruma. Ha.
0: Gamba ne muganga maike.
1: Ne
0: jamu wako. Kwena ye.
1: Oja. Oja tu wakusendi. Chintu chimale yo gundi banange.
0: Ngena
1: bawa ko kusente. Aha. I don't embe kereza chintu chitwale dumu ngena bawa kusente.
0: Ngena bawa ko kusente.
1: Na. Adina. Jine miaka 25 ya radio muddu. Wanji.
0: Dayo wachuko bate wakwa rose.
1: Hey.
0: Iriato nde twakusabira.
1: Mwansa bila ne musiba mwe wa mkama.
0: Na ye.
1: Aha.
0: Wafa wali wala pilira kubisa mai.
1: Shishish. Mwansa.
0: Mwansa wageza kukula vilo vruji.
1: Ne mwa lati.
0: Mwa lati neto.
1: Wanji. Wanji hopu.
0: Salo.
1: Wanji.
0: Oba wali.
1: Obu.
0: Why?
1: Obu tumia abantu be kuledi.
0: Oba yedi osi ajajja wagi. Taya abantu kola mwiro kuba.
1: Ba.
0: Saro.
1: Wanji.
0: Eta ye sisi sanduma.
1: Hey.
0: Sangaza jine miaka.
1: Mhm.
0: Katia wandu mado imu grupu ya se.
1: Mugrupu ya mumuvani.
0: Seva hopu nga we giri se yo.
1: Nga azini kwe giri sabatia.
0: Ngobo songa.
1: Mhm.
0: Ngorinya.
1: Wa. Kurinya batia.
0: Namago inya koka boda noja no kilabako.
1: O nenzi azini kubala bako nganzi ze kola chi.
0: Jasi kuchaa mchazi teri ama ya yenga bovimanyi kati ugude woku sababu utu ukango sababu.
1: Ya malanzi layo.
0: Malanzi layo na ye.
1: Kwa
0: waka tuonda agie nga wagila. Hakunze miaka 18.
1: Kali kwe gamba. Okay. Chichi, zibuliwa.
0: Omu zibu.
1: Eee.
0: Kali waiko ngomu. Nge sawa. Kumanyi waike sawa ya ze sawa ngamu sambi yewe.
1: Eee, ze chilo.
0: Ewe chie waiko mtu wawa ya gara. Ukua yunga ka soda.
1: Chilo, munywa.
0: Nenga.
1: Taina.
0: Okaiso
1: kampa. Kwe ga katinga bubera wo mubulina.
0: Waiko weba buryao ngoyo ya.
1: Ngoyo yorochi.
0: Akasoda ngo kaina ngoyo nga ngoyo ya.
1: Ngoyo yorochi nga akasoda kaina.
0: Aka tiwa tuli yo.
1: Eba. Kwa
0: yao chwa cheta gomotu ngoyo nga nawe ngoyo.
1: Kwega mwenanga munywa. Hao.
0: Tegu mwenye nge tukua gaya.
1: Ha? Kati kwega mwaka lansi jetu nywe chito.
0: Chote misana. Tuwa bize chilo wetuwa ngatufu nyobudi.
1: Misana muba bize chilo nzije.
0: Chilo nzije na ye kati.
1: Kati ate nane. Kati nanga atenga andia uo.
0: Umuana ya kube nji.
1: Kwanji?
0: Kwa ya teka mubu gambo shige kate kamuba nae.
1: Njidi chi?
0: Gamba muganga maiki.
1: Muganga uno, alimukumbu usaneho pabela wa.
0: Wawa ina kama nyiyo.
1: Hao, ali ina koso kudema ichibizo cha muganga. Muganga alimukumbu usa ho, nae ho pabela wa.
0: Gamba muganga maiki. Paikorwa ita unga mrava.
1: Deka nawe.
0: Nga mrava.
1: Olunga muri wa.
0: Zendea yo nga marengira. Muganga maiki nga tazika u. Ufunda huo na gwe. Dae muganga maiki. Ugo ino mtumo mnafutuma lako.
1: Deka nawe chichi wageza akone bigira.
0: Sheta
1: go mteke mochupa. Kini muwange, giraboti muwange.
0: Olawa go warema. Kati mganga maike ya naso boka.
1: Wageza go kumpa nga mchupa.
0: Bandai.
1: Wama. Nabila.
0: Masa wazi bareko.
1: Wama. Kwe kubela nga wano kumili morusi nga nkola nga mpuri otulo tuja nga. Ngolie yo kikitanya chupa.
0: Nagamba siwezuna ya sawa misafu.
1: Pantu nga.
0: Osimagiria moko.
1: Mugeza ako kunde kamu chupa nene moku tu kamu. Maini no mtu.
0: Baba.
1: Simuaso kakwe tegeleza mtuwe guange tegu ingila mchupa.
0: Nakuwa nikira.
1: Anange.
0: Umanyi. Abantu balina obukodyo kye nazuula.
1: Olubani abalina obukodyo.
0: Omuntu. Bebakuteyongola katono nnyo.
1: Swi. Gataliyo.
0: Naye kyoba omanya. Emyaka gikyali nto you never know.
1: You never know what?
0: Sanga wenaweza nkaga.
1: Nga nkola ntya?
0: Ojja kuterebuka.
1: Nga nzijamba laba keshiro.
0: Nkola kubanga. Doremerako noteka muchupa buri kiro.
1: Muganga. Okimanyi muganga yakava kulotako katikati.
0: Yakava kundota.
1: Akulozeko katikati.
0: Naye mbade nakava mota nga abadde ali mukulya.
1: Anange. Obu vawa, obu.
0: Wai.
1: Vawano, bane, sitoku ataganye, umuntu avakulo otako kati.
0: Charong.
1: Wanji.
0: Muganga maike ye baba. Zanyino mtema omunafuwana ye muganga maike mboze mteke mchupa nga kumi.
1: Kajie ngambe muganga jovela tegeke ye chivuru.
0: Katia wakura.
1: Mbozi
0: nga msivira mkondo ye waka. Eyo
1: kubiri ngatavao. Kari gwe, gori mkusage na msazi. Muganga aja kuteke kechivurwe yo.
0: Mugambe.
1: Eyo jimu njiza mnjiza na teke kechivurwe yo.
0: Mugambe nange nchina waka mchisengi.
1: Anange. Muganga reta ida muga imbe. Au pubai.
0: Darongo.
1: Wanji.
0: Da evi kwe.
1: Aye.
0: Chupa.
1: Muganga. Babe chifuru bate kesele taida muga imbe. Adio muganga. Muganga. Ejujuka chokecho. Asobola kutegeka chifuru. Asokulondola hopo yo javera. Na teki kaya chivuru. Oba chiganyo, oba chivudemu kasa yeo katugenze ya. Achia. Kari bugena kuchaku machachi. Chigamu wae. Yomba hopu wae kawali yosente. Tuteke ye chivuru.
2: kati wendika kwa ida mungu na sinikifo kwa uzi ya chichifu chinja kola
1: gwe mama Bruno, mama Bruno wefuge
3: hevi anabia mukaga
1: DJ Faida sogambo cha ore kuanga kori jine miaka bi mwetano eja radio buddu banange si miaka bwaka zino si miaka bwaka zembabulira Fiona fifi muna masako gambo cha matie na bino gasemba bulo gambo cha muko zike muyugi ore kuanga kori Aha, kangide mfe wano mbete gule onono anzijukiziza MC Eddie wabule MC Eddie bine bintu tobikola nga tugenze mutaba lulitu wali kusho ya Maxi Pro yomu kaya gankundwa ngaline MC Eddie oyo ntandi so kube ndongo nkubye ndongo kati ono hopa anzijukiziza ebyo ebyo wetu wali mukaya geyo nga MC Eddie munenga ntandi kukube ndongo nga MC Eddie wo Harani kwa kuyimbi dide.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo.

0: wa mayanja tukwanirizzaako mu nteekateeka eno eya musawowo ebeerawo buli lunaku lwa mukaaga mwe tuleetera abasawo ab'enjawulo ne babaako obulwadde bwe batusomesaako ate ne tumanya engeri gye tusobola okubukwatamu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku musujja gw'ensiri, buli omu gw'alowooza nti agutegeera naye ate obaolyawo nga gwa bulabe nnyo n'okusinga endwadde ezimu. Tugenda kwogerako tulabe omusujja guno gukosa gutya abaana abato, gukosa gutya abakyala ab'embuto ate n'abantu abakulu. Tujja kumanya ekiguleeta na butya bwe tusobola okugwetangiramu. Nze Prosi Kabanda Nanyanzi, olunaku olwaleero ndi ne musawo Lilian Lutemwa, musomesa wa byabulamu mu disitulikiti y'e Masaka ate ne Masaka City, ate ne musawo Alice Magoba naye okuva mu Masaka City ne disitulikiti. Tugenda kuba nga twogera ku bulwadde buno bw'omusujja gw'ensiri. Nzikiriza abasawo batubuuzeeko ate tutandikire awo n'enteekateeka yaffe.
1: Mbalamusizza nnyo abawuliza ba Radio Buddu n'abakolerera ku Radio Buddu, mwebale okutuwa omukisa okwogera ku byobulamu ate era mwebale kwagala byabulamu. Amannya nga bulijjo, nze Lutemwa Lilian, ndi musomesa wa byabulamu ku Masaka City, nga mu studio siriimu nzekka, ndine munnange okuva Masaka District.
2: Neyanziza nnyo mwenna abatuwuliriza, tulina essanyu okulaba nti nate tukomawo bulijjo bulijjo okubeera nammwe. Amannya nze musawo Alice Magoba, nga ndi musomesa wa byabulamu mu Masaka District.
0: Kati basawo ekituleese kwe kwogera ku musujja gw'ensiri.
1: Yenyewe.
0: Soko tunyonyola omusujja gw'ensiri gwe guliwa.
1: Neyanza nnyo neyanza ege musawo. Nze ngenda kusooka okwogera ddala abantu bajja kwebuuza nti lwaki musujja gw'ensiri, lwaki tukwogerako nnyo? Omanyi nti omuntu bw'alwala ye alowooza nti guno omusujja bwe gumuluma ebiseera ebisinga ne gumuwa kyansi okuba ng'asobola okubeerawo nga mulamu. Si gw'amaanyi era tetulina gwogerako. Naye banaye bwe tugenda mu bitabo byaffe, omusujja guno ogw'ensiri sijja kwogera musujja, because omusujja bwe nkikomya ku musujja bo bajja kulowooza, omanyi tulina ebintu bibiri, tulina amalaria tubeera ne fever. Fever kabeera kabonero nti omuntu afuna ebbugumu ly'omubiri. However nti abantu bakiyita musujja. Ne kati right now twogera ku musujja gw'ensiri oguleetebwa ensiri enkazi ng'eyina akawuka ako akaleeta omusujja ogwo. So omusujja guno y'emu ku ndwadde ekyasinze okutta naddala abaana abato n'abakyala abali embuto. Era y'ensonga lwaki ne ministry yakitunuulira n'egamba nti kereete vaccine eyo. Kati kansooke njogere ku musujja guno. Omusujja gw'ensiri guleetebwa ensiri. Ebika tulina ebika bitaano. Naye ffe mu wano Masaka City tulina ensiri gye bayita ebeera nkazi nga bagita female infected anopheles mosquito. So si buli nsiri nkazi ntereeta omusujja, wabula ensiri enkazi eyo eyina akawuka ako akaleetebwa omusujja. Ensiri eno ejja kuluma omwana, njogedde ku baana abato n'abakyala ab'embuto, naye n'omwami wenna ali eyo n'omukyala omulala n'omuntu omukulu atali lubuto, naye ensiri eyinza okuluma n'ekufunisa kye n'ofuna omusujja ogwo ogw'ensiri. So guno omusujja guno omusujja mubi. Kusa ebiseera ebisinga nti abantu bano tulina obuzibu, nti abantu abasinga tugenze tukizuula nga bakola inspections mu maduuka gaffe nti abamu batunda ebintu ebi like empeke is a pain. Kati omuntu ye bw'agenda n'afuna panado pain eri eneggwawo, abalowoozezza nti omusujja guno akoze eki? Ye kasita afunamu amaanyi pain eri neegenda. Bane pain killer yonna tekola ki? Tejjanjaba musujja gwa nsiri. Eyinza okuggyawo obubonero obuleeta omusujja ogwo, naye osigala omusujja guli akawuka akali kakugoya. Ate buli gy'okoma okuba nga tofuna bujjanjabi mu budde, gy'ogenda okoma okulaba nga ofuna ebintu ebitali bya bulijjo, sinakingi nga ne organize ez'omunda zikola ki? Zibeera damaged. Ate ebiseera ebisinga ffe abaddugavu nti osooka kulowooza ekisooka okugira mbongo nga tonajja kulw'omusujja guno, ng'oludde nga togujjanjaba wabula omira bumizi mpeke. Ofuuki ogenda namuki? Namudduuka eritunda ebyokulya, bakukolira empeke ne baziteeka eki? Naye ate nga ne storage yaayo tebagitunuulidde nti empeke zino nziterese ntya? So omuntu nga oyina omusujja guno oyina okubeera nga kasitofuna ebbugumu, kasitofuna obubonero obutali bwa bulijjo, nga tonnasalawo okugamba nti gundi yandiba nga nsindikidde ejjembe, sooka ojje mu ddwaliro. Tukuggyeko omusaayi tukonfaminge nti omusujja nti oba olina omusujja oba oyina kirala oba tetufunye kirala kikola ki, awo oyinza okunzika gwe ng'ogenze wajogenda. Naye ebiseera ebisinga nti omuntu bw'afuna omusujja guno ogw'ensiri musibi naye mulama nti bagugayaalirira nnyo ne batakitwala nga kikulu. Naye ng'ate omusujja guno omusujja mubi nnyo, omusujja tuja kututida abantu nga abantu tumanya bagendo kola postmortem bagendo kuchezola nga kyali yali abadalu ajjarwala naye nga bwafunayo kapanado nagendo ba mu clinic ne bamwayo kapanado naddawo bulungi nnyo natejjanjaba at the end of that day afuna complications naberanga afudde omusujja gw'ensiri.
0: Kati musawo, ndi omuntu lwamanya nti ndabika nnyina omusujja gw'ensiri kubanga nze nyinza okufunamu akantu ntawo ne ngamba oba mbadde kika nfune wali kapanado ndi lwe ntegeera nti ddala ndabika nnyina omusujja gw'ensiri.
1: Kaakati musawo, buli bulwadde olina okubeera n'obubonero.
0: Okay.
1: Yes, kati obubonero buno bwe bujja waliwo obubonero bw'olaba n'amaaso go nawe omuntu gwe bw'owulira tulina sign ne symptom. Okay. Kati sign omuntu ayinza okulaba then symptom nga gwe mwenyini gw'ogiwulira so osobola okufuna ebbugumu ly'omuki osobola okufuna omusujja gwe kyekyo omusujja okubuguma kw'omubiri temperature then n'oba nga oba tokyalina appetite akamwa kakaawa nga nawe osobola okubanga empewo ekujjira omulundi gumu bw'oti otandika okufuna okudduukanira okutali kwa bulijjo. Kati nga tonnakonfaminga nti ddala nina omusujja gw'ensiri sooka ojje mu ddwaliro, era mu ddwaliro tulina polisi nti tusooka kukuggyako musaayi ne tulyoka tukujjanjaba okusobozesa okufuna ki eddagala ettuufu.
0: Okay.
1: Osobola n'okubanga omutwe gukulumirira, osobola okulumizibwa mu nnyingo naye towunzikirawo nti nyinza okuba nina omusujja because ebiseera ebisinga nti endwadde obubonero bufaanagana so tukusaba ojje mu ddwaliro kubanga byonna ebikozesebwa bya bwereere mu malwaliro gaffe aga gavumenti bajje bakuggyeko omusaayi tufumanye ekituufu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Obubonero buno bujjira mu bbanga ki?
1: Yenyawo. Kale neyanze nnyo neyanze ege obubonero buno kati jjukira ffe buli omu yakula ngeri yiye nti obuserikale buno obulwanisa endwadde bubeera bwanjawulo nti gw'oyinza okuba obadde olya bulungi okulya obulungi kwe kutya kwe kuno okulya nga tolya bisiike nti chipsi chikeni kubanga weekanga nga zino enkoko butayinza osiika omwezi mulamba kati nga gwe weefaako n'olya ku fruitsi n'olya ku nvendiirwa n'olya ku ovakedo immunity yo tejja kubanga yanga alya chipsi ne chikeni.
0: Yeah.
1: So kati obubonero buvaalinga etime kati buyinza okuba mu nnaku 10 nako 15 kati waliwo bana abalina immunity ng'eri week oba ali bulwadde wa HIV oba wa sickle cells kuyinza okutwala like 4 days to 7 days.
0: Oh.
1: So kifaringa ne tolinda kasita gwe weewulira muli mbutufu ng'olina embeera etali ya bulijjo
0: sirinda nako 7
1: tolinda nako 7 mbu ate musawo yansomesa mbumala kulinda bubonero nedda.
0: Okay. Okay.
1: Gwe kasita owulira nga omubiri gwo kubanga abantu tutambula n'ebirwadde bingi sinakingi era kyovula batukubiriza nnyo abantu tojja mu ddwaliro ku lw'okuba oli mulwadde naye jangu weekyekinge kolabe w'oyimiridde oyinza okuba olina pressure kuba kati pressure tuziraba ne mu baana abato so kakati mu process eyo ey'okukebera mutuzuulya n'endwadde endala ate n'osobola okufuna obujjanjabi obw'amaanyi.
0: Okay. Musawo Alice Magoba tuzze wuwo banki abali mu katyabaga akukwatibwa obulwadde buno bw'omusujja gw'ensiri
2: nyanze nyenyebo abantu fenna tuli mukati abaga kukwatibwa omusujja gw'ensiri singa ogufuna ogukosa naye abasingira ddala betekako enkizo be baana abato abaana abato n'abakyala ab'embuto omwana omuto singa alumibwa ensiri eyo erina akawuka obudde gye twogerako n'amala ebbanga eryo twogeddeko gye tuyita incubation period omwana atandika okulaga obubonero ero bwe twogeddeko nti omusujja okulumizibwa mu nnyingo okukaaba kati abo abaana abato abazadde abamu ebiseera ebisinga tebamanya kubanga omwana oyo aba akaaba nnyo bwomwe ekyokulya talya ne bweriba bbeere aligaana ate bweba yeebasa ekiro ayina engeri gy'awuunamu kati olw'okuba abazadde tumanyi nti yakooye emisana oba ng'azannya oba ng'akola ki naye ng'omuzadde wani badde omanya nti ng'awuunye nnyo kati ako kaawuunamu kikuwa akabonero nti oba oli awo ayina omusujja gw'ensiri kati abaana abo singa abatafunye bujjanjabi abamu beesika edda abaana bakubwanga gye twayitanga
0: yaabwe
2: kati nga buli omu akimanyi nti akubiddwa yaabwe naye mulembe guno luli yali yaabwe naye kati mulembe guno guba musujja gwa nsiri nga guluddemu mu mubiri ate nga tekufunye bujjanjabi mu budde kati akawuka ne katambula mubiri okakana nekagenda ku bwongo omwana ne yeesika kati ate ako kaba kabonero ka kabenje it is a danger sign akabonero akalala ke balina nti omwana bwasesema ayinza okusesema byonna n'omuwa ebbeere n'asesema n'omuwa ekyokulya kyonna singa olaba akamukwaka akabonero gw'omuzadde gamba omwana wange yandiba oba alina omusujja gw'ensiri era abo tuba tukugamba genda mu ddwaliro mangu afune obujjanjabi Ekirala abaana bwe babeera nakyo tazannya. Kati wano ndabye okwo kadekeya akaliwo. Naye oyinza okuleeta omwana wo bulijjo ng'azannya natuuka mu dekeya n'abeera ng'atunda kutunuzibwa ati. Kati ng'omuzadde oba ng'omusomesa omanya nti bulijjo ng'azannya ate olwaliro akitekezannye. Kati kikuleeta okumanya nti bwe bumu ku bubonero obwo abaana bwe balaga obw'enkizo obwo bwe bubonero obw'enkizo mu baana. Kati abaana singa alaga obubonero obwo tumulindirikiza mutwale mu ddwaliro. Oba mutwala bali omusawo kyankisa munyonyi yetu n'abasawo b'okulya be tuyita ba VHT bajjanjaba abaana abaka wansi w'emyaka 5 mutwaleyo omwebuuzeeko akuwe obujjanjabi obusookerwako. Kati abakyala nabo baba mu katyabaga
0: akamaanyi
2: ti omukyala bw'afuna olubuto tulina engeri gye tunafuwa muzina engeri gye tuziyisaamu embuto zituyisa bubi. Kati omuntu n'obeera awo ngo sirina maanyi kati ago sirina maanyi awo tugambye nti bajje mu ddwaliro kunywa eddagala mu budde ng'oluto lu myezi gumu ku myezi 3 ajje mu ddwaliro anywe eddagala. Kati mu kunywa eddagala waliyo ne pakeji yabwe gye tubateekerateekera nti omukyala ow'olubuto yandibadde aweebwa empeke eziziyiza omusujja gw'ensiri kubanga ffe ng'abasawo obanga gavumenti twagala omwana nga ki nga mulamu kubanga omusujja gw'ensiri tusobola okuguziyiza. Kati abwe basinga okubeera mu katyabaga ku musujja gw'ensiri.
1: Mpozi n'ekirala musawo kyayogeddeko nti mbadde mbasindise nnyo malwaliro naye okusinziira ku structure ya gavumenti yalabanga mu butuufu tetwagala mwana n'omu kufa n'omukyala okufa nga wali lubuto. So twa training awo tuyina structure yaffe okuva ku health center 1 paka ku referral hospital. Nti health center yaffe 1 tuyina abasawo abali trained bebayita ba VHTs. Era ba VHTs abo batukoledde ekintu kinene nnyo okulwanyisa obulwadde obusinga. Era mu bintu package yaabwe mulimu okulwanyisa omusujja gw'ensiri. So bw'oba ng'olina omwana ali wansi w'emyaka 5 paka ku myezi 2 omwana oyo n'omulamu omubonero nga musawo Alice bw'ayogedde osobola ogenda w'abasawo abo. Era abasawo abo kwe bali ku byalo babiri ku buli kyalo kebe Masaka City, kebe Masaka District, Uganda yonna. Kwebali abasawo abo baba wa package ezo nti bajjako omusaayi ne bakonfaminga nti ono mwana gwe tugenda okujjanja tetugenda leero mu eddagala lya senyiga. Senyiga si yaleese omusujja guno wabula tukonfaminze oluvannyuma lw'okujjako omusaayi ogwo nti ayina malaria ne batandika omukolaki omujjanjaba. Lwaki ekyo gundi yakiteekawo ministry yaffe nti abaana baali bafa mu community eyo omusujja nga jukira omusujja guno gusobola bwe kuba gukulinnye ku bwongo otandika okulogootana abedda bye baayitanga kikakirabika empewo zimulinnye biki ne ba endingapo ng'omwana akoze eki ng'afudde. So gavumenti etaddewo strategies zonna okulaba nti abantu bano nti by the time VHT ono wakurifaringa kitegeeza nti omwana oyo akonfamingiddwa ng'ayina omusujja gw'ensiri naye ng'ayina akabonero ako akatyabaga katasobola kumanejingira awo ku kyalo kyo. Yes.
0: Kale tuli ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo enteekateeka ya musawo woni ne musawo Lilian Lutemwa ate ne musawo Alice Magoba basomesa ba byabulamu okuva Masaka City ne district ye Masaka twogera ku musujja gw'ensiri. Kakati basawo njagala twogere ku complications z'omusujja singa omuntu aba afunye omusujja gw'ensiri n'agulaga jjalira tutandikire ku baana. Abaana bano kye kibatuukako maama yafuna omwana n'alowooza nti akubiddwa yaabwe n'afuna eddagala ly'ekinnansi n'amuwaawo omwana adde engulu ki ekituuka ku mwana singa batafunye proper treatment.
2: Nyenze nyonyabo kati omwana singa batafunye treatment mu budde ayinza okuwa obwongo bukola ki obwongo bufunako ekikyamu bwe bufunako ekikyamu beba abamu ku baana betusanga bambi nga yalinga zonto alinga alyawo bwati akula takula
0: kiba kyava ku musujja gw'ensiri
2: kiyinza okuba nga kyava ku musujja kekamu ku bubonero singa teyafuna bujjanjabi mu budde ayinza okufuna that complication.
0: Abamu batera okugamba nti omuzadde alabika yamuwongayo.
2: Eyo yenjogera eri mu gundi mu community yaffe mwe tubeera ninga akokekamu ku bubonero obwo nti omwana afuna obulabe ku bwongo kati wafuna ku bwongo obulabe then n'akula mpola n'afuuka zonto. Abamu kaba yakatini mama wageno kuzaru mwana kakatini kachitegeza mama ya ite afuna kujanjabi wa msujia guansiri obo buzizo msujia guansiri ngali mbuto kati abana abamu techo mreja nwali echila mungu mnubine ngejibichankami noluri minerugende lako webicho
1: ya pozo na echila la echisobolo tuka kumama racha wa za omuchalo olubuto twagala nnyo babi itakunya dagala nti mpaka jiyo kunya dagala mubera muno kuzizo omusujja gwensiri nti mama ona alemeza ala mwana nga tanatuka sina chinji okuvamu atena ekibi ekisembayo nti kuvira kwokufa mama no mwana oba mama oba omwana so tubakubiriza nnyo kubanga ba mama customer nya no sensing anti omwana aguddemu kubanze kyemanyi oba omuwulire n'ogamba nti misinze omwezi gwange ogusoka n'ogwo kubirika ngende confirming enda bechi
0: ekirimu
1: jukira nti omubiri guno gwe guguddemu ekintu kyonna ekipya muline hormones zikyankalana kati ebyo byonna tubikwasaganya nga tukuwa hormones tukuwa bakuwa eddagala ne bakuwa okubanga osobola okustabili hormones zizo ziterera olaba nti omu edda omuntu we yafuna nga olubuto natandika okwoya ettaka simanyi njo ya kawoko omutoyi bichi kitegeeza nti waliwo ekirungo kiri kyola kinga ekikendedde oluvannyuma lw'okugwamu ki ekintu ekitali kya bulijjo mubiri gwo ate kati nga mufuusa abantu aba kitegeeza nti olina okuyambibwako n'omusawo omukugu mu ddwaliro okubanga mu homone eyo eggibwawo nebanga efiddingibwako omugwe ne maama era wekanganga ennaku zino abantu bonna abagenza okunywa eddagala banyirira oli ayinza n'okutafuna ebyo bintu biriro simanyi kusesema simanyi kuyoya ttaka lya kiswa simanyi kawooka mutoyi nti ebintu ebyo byonna tubimanejinga babimanejingira mu ddwaliro ate era nga preventing aneche okubanga tofuna bubonero buli kugira mwana nozala omwana nga duno olugundi terwagatta okitegeera nozala omwana naavamu nozala ekintu nga tekitegeerekeka ebyo byonna bireetebwa malaria kasita obanga musikyala ali lubuto n'afuna omusujja gw'ensiri kitegeeza agenda kukosebwa n'omwana oli ali
2: nsaba kwongeza kukatuna ku ky'omwana kati ennaku zino abaana bagwa nnyo ensimbu kati risaati aliwe ennaku zino atugamba nti singa maama teyanywa ddagala oba omwana we n'alumbibwa omusujja mu biseera bino ebisooka asobola okulwala omusujja ensimbu naye nga ziva ku ki malaria kati risaati yo weeri
1: atera n'ensiri eno esobola okunywa omwana babita kamuli omwana nayengerera n'olowooza nti oba kamuli oba omusujja gw'enkaka omusujja guli muli akawuka kali muli kakola ki ekirungo kiri katandiso kimalamu era ensonga lwaki obakubiriza naddala omukakyalo ow'olubuto n'abaana bali wansi w'emyaka etaano wonna w'ofuniramu nti omwana ono embeera ze omwana tayagala kuyonka omwana tayagala kulya ali awo tayagala kuzannya bambi mudduse mu ddwaliro
0: tugenda ku bantu abalala kubanga twogera ku bakyala b'embuto n'abaana naye waliyo n'abantu abakulu abalala kaakati musawo kiki kyemwogera ku ddagala erinywewa abakyala b'embuto eri ekinnansi
1: nyenya gwali mukyala
2: ndi mukyala kaakati nenze nyenyabo abakyala fenna singa oba ofunye olubuto oba abantu mwenna fe mu busawo tuba twagala osooke mu ddwaliro twayogeddeko ku myezi esatu egisooka nti olubuto luyingiddemu fe tugamba tusooka mu ddwaliro eri abasawo abatendeke bakuwa eddagala kati kalitya gye tulimu esooka mu byakinansi kati ebyekinansi tukugamba nti bikozesi n'ensosowa zaki ebyaffe kati emumbwa eddagala ly'okweyirira ebyo byonna byonna kati ekitongole ky'ebyobulamu naffe tulina pakeji yaffe gye tuyita mamasa pakeji erimu ebirungo 18 ebyo ebirimu ebyo nti mumbwa erimu kino kino kiki kati gavumenti yagitongoza era gyetuwa abakyala tulina akakebe ketubabanga mulimu muki empekezi alina okumirira emyezi 6 waliwo empekezi abantu bafe bakimanyi abo nti eza folic acid bugenda mu ddwaliro okunywa eddagala bakuwa akaweke kali akatini aka folic acid kati akaweke aka akatini kalina omugaso munene nnyo eri omukyala nga ali luuto kati ovala nti bo babinoonya mu bino ebirala mu mumbwa naye kati naffe tubagamba nti ki pakeji weeri eyo tukuwa mpeke nomira kati ebyo tugamba nti gabigezeeko naye asosowazeeki ebya
3: bazongo.
1: Yes, atene chirala okongereza kweze mpeke tuineza mirundi ya biduwa loje wa miremo na wale MMS kakati omanyi bofuna olubuto waluwe mpeke zimu zo gira no gamba nti yo wenji mirensindu ukirize meme kati government tetude nige watugenda kuleta ebika bibiri mubutufu tosobola kufailinga eno bwebe ku tejja kuyitawo enejja kuyitawo atenga elimu ebirungo byonna era musawo kyagambye nti mu miezi ginesa twezisoka jukira ye emiezi omwana jagenda okutonderako so ebirungo ebyo biina okubeeramu omwana wo natonda bulungi ate nawe kijja kuwesanyu ngozadde omwana omulungi Mbinda yetu nda bulungi nyo, umwana nga mugezi, umwana nga taru wala wala mchi, mkilaza, bintu bya bwerere,
3: okay.
1: Gwinga mama, ate chino tatuchiteka kumama yeka, mweyo bundi, era nebazanya abami, abajia kwe memsi, basi nzo kuleta abano kugema, bananga abami, umwana na jakula bulungi nyo, umwana oli aba ulida, kwa tata nebo jakulu buto buti, muwe kubino yetula wakufiru, bintu bitufu, ntinebo gamba kono gamba baby wange, oli bulungi, Echo chokati jamu malumu na jia kwetu ndavu lunji. Mama tata nawe tu kwetaga because umano no muko la babiri mama ne tata. So support ya tata. Nawe jia kuyambako. Ato mamo nebisa nebisinga wabira yeti. Sewa yezimu avako. Kati kwetata elacho vala atuwa gamba mjie babiri. Nti information jie wawa mama. Tata nawe ino kubira u. Nti mama inzo kwera vida. Na hati ugweno jukiza. Kati so no mwana muli asanyu kanala banga tata atambulira wamu ne mama na muwerekerako
3: tata afayo na basajja babera bize tebabera na mwana wakugenda na femu balwali
0: tuchali ku radio buddu radio yo muntu wabulijjo omuntu ekateeka ya msawo wonzikiriza soke nkole ku sente nkomewo ate wetukomye wetugenda okubanga tutandikira
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Empakazo kuna nyamisi Uganda dako Zizi no ziguse wano Katigobede no lugendo luna Okutuka duba na yamba zengule Nga we kumida kustate muzi makula chika Buliru wakuta nunolwe sande Kusawa bidye zaichilo Okutani kangasatu mulimuwa mwezi kunogo msambu Omua kaguno Atemu abagalo mupira Temusuwe mipira jomu kwa nejebo edu Omweli timu za mweze musingo kwa gala Gamba nga Arsenal Manchester United PSG ne timu endala Nga jikula giba utelevu Kumikutu je mipira jesta time uzi
5: Abaka zile health products vale sengiri eche unyo Eyinzo kutereza obulambo bakulete dekaze lemon green tea drink gwe basogola majani agakiragala ennimu ekigaji ogono nga guyamba mu kulwanyisa pressa kokolo halaje okumalamu obutwa musayi ko kuzibukula emisuwa balina kazire orange tea drink gwe basogola michungwa zikaroti amajani agakiragala eranga guno gwongera amanyi mbasirikala abo mubiri wenywele kazire products ozebujja obulambo
6: it's

0: Kamba, a common area of Wasamari Matovu.
1: This is a Monteca Takayam, so radio would do, radio Montu, probably John Pacawali, because I was going to put a turn. Southern was where I had you malagina put Japong and take a take at Chinajo Chanchi Mise. I attended take a take in Dala as Ninji, the Japuja. Forget up who read the woman's Japan City. But some would get echo fancy that.
2: Yes.
1: Fansida wewe abachala okubatangira okwatibwa omusujja gw'ensiri njogeddeko n'abakyala abawera ng'olumu tebaagala na kuzimira kubanga bwe bazimira ate balwalira ddala oli agamba nti badde mulamu naye olubize fansida gwe bampadde mu ddwaliro omusujja ne gunkwata kiva ku ki
3: twenze nyunyabo kakati fansida nze mpeke ziziyiza ku musujja zituwa abakyala kuziyiza omukyala oyo w'olubuto okufuna omusujja gw'ensiri ziziyiza buziyiza kubera nti oteekateeka omuntu waffe oli alime okufuna musujja gw'ensiri ebiseera ebisinga empeke zino kiva mu bwongo mindset singa ogamba wemera fansida nja kubeera bwentira bwe kibeera naye nga empeke nungi naye olwokuba omukyala ajja nga kimanyiza bwemera fansida kibeera bwe kitya kati gavumenti yava etondawo enkola egamba abakyala bano balina amagezi mangi empeke eno enajimira mu maaso gaani
1: nga
3: muzaalisa nakuwa n'amazzi n'ogimira bulungi nnyo n'akakasa nti okoze eki
1: ogimize
3: kubanga waliwo abajja nga ne bagamba nti empisa bubi musawo mala kulya mmere bwe naddayo waka n'ajimira watuuka waka nga tajimira nga kiteeka wali kati gavumenti nayo negamba nedda katukolebwe tuti naye nga bwati fansida bw'akola nti aziyiza okola nti omuntu waffe ono ali munda talumbibwa musujja gwa nsiri kyova nti basigala abazimira kyokola nti afuna protection eyo kubanga edda abakyala baafiiranga musanya abakyala baafa baakolanga nabugumu kati nabugumu oyo lwakuba ino mu kinansi muyita nabugumu naye nga kabonero kaki kamusujja gw'ensiri ng'oliki lubuto kubanga bw'olwala omusujja gw'ensiri nabaanene nenga egyeterekamu katukakanekanga myezi kituka awo mumakati ng'okolaki ngaolubuto oluvaamu gamu nayo yalwala nabugumu takuza baana naye nga mu busawo yeki musujja gw'ensiri muti mu bakyala ab'embuto era gyetita malaria impregnancy nti byebimu ku bizibu byaleeta osuubira kuzaala laba tebwotoka mu kkubo olubuto ne luvaamu
1: kati twogedde ku baana ne twogera ku bakyala ab'embuto twogere ku nze siri mwana siri mukyala wa lubuto
2: yes, neyanzanya neyanzega madamu Kawanda bwe tubadde tutandika twogedde musawo Alice yayogedde nti fenna tuli mu katyabaga however mu bulwadde waliwo ttiimu gy'olina okusoosowaza n'ogamba nti mu butuufu bano ng'obulwadde bwabakutteko ate bo bali mu katyabaga k'amaanyi naffe tuli mu katyabaga naye lwakuba nti immunity gye tuyina oba obusirikale obulwanyisa obulwadde bwe tuyina nti ffe tuba bantu bakulu ate nga tetulina kye twetisse tebutwafactinga nnyo naye ate bw'obeera ng'olina emu ku mbeera esobola okuteeka mu katyabaga nnyo nga omuntu alina HIV ng'ate ali ku ddagala owa sickle cells aba alina pressure aba alina sukaali naawe oli mu katyabaga era teweeyibaala nti wanene omusawo Lilian oba omusawo Alice baasomesezza nti abakazi b'embuto n'abaana bali wansi w'emyaka etaano be bali mu katyabaga fenna tuli mu katyabaga ak'okufuna omusujja gw'ensiri ate era nga bwe tuba tugayaaliridde obutagujjanjabisa mu budde era naffe tusobola okufa era buli omu atwale obuvunaanyizibwa okuba nga tufaanisa omusujja guno bwe tunaagulwanisa tujja kuba at least ku ndwadde ezimu ezita abantu nga tugukakkanyizaako
1: nali nkuliddeko nga bagamba nti omuntu omusujja gwamuli nnyo ku bwongo kiva ku butamujjanjabeera
3: obudde
1: kati tugendere eddala ku treatment ya malaria omuntu bamuleese ng'alina omusujja guno obujjanjabi buli butya
3: kati omuntu singa ojja mu maaso g'omusawo bakudwalira bakuleese ng'olina omusujja gw'ensiri tusooka kukuggya ku musaayi ne tukakasa nti alina malaria kati bwe tumala okukakasa nti alina malaria awo n'ebirala ne bikolebwa ebyokusomesa kati awo ne bakola ki ne bakuwandiikira eddagala kubanga bwe tumala okukakasa nti alina musujja gwa nsiri then ne bakola ki doctor wa kidenti nitekawe misomo nikakuja kuja kucha kutanika kucha chali kicha wibicho then from there nibakuwa treatment yomsuja bwensire enkola eriwe nakuzine gamba anti dozi esoka omurwadi yandibadaji mirirawa kudwaliro
1: ngiende kudwaliro banke bedwansanza nomsuja bwensire eddagala erisoka ndimirire wao
3: rwachi tuchikola bwetu kyo nti ekireetedde omusujja okubeera nga gukona muffe mirembi ereetedde abantu okukola ki okulanga oli atukoga nti nekwate mutakyawonya negwe ntakyawonya kati dozi esooka tugikuweera mu maaso g'omusawo lwaki twagala kulaba ekuyisa etya nga tumuntalinga kubanga waliwo gwowa dozi esooka n'asesema katugamba bw'aba asesemi kasaayi wano ku ddwaliro tumutunuulidde tulabe ng'ejakola ki gyaprogressingamu nekirala ensonga endala nti singa saawa tezigenda mu saawa ttaano singa tugikuwa saawa ttaano tubala essaawa munaana olyoka omire dozi emaka ey'okubiri tugwa saawa ttaano tuwa saawa ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda mpaka saawa munaana after 8 hours nitukuwa dozi nitukugamba mira dozi ey'okubiri kati ebyo tubibala naawe kubanga tetujja kubeera yeewuwo kati oluvannyuma lwa saawa munaana dini nitugamba nti bala saawa meka 12 ofunye dozi ey'okusatu otandika ey'okusatu nokwo otandika 12 kati ensonga eriwo ennaku zino lwaki omusujja gukyalemeddewo nti bwetukuwanikako nti bbiri emirundi ebiri oli amanya nti kumakya n'akawungeezi kati kumakya n'akawungeezi jjukira kubuuka oba bikola ki kati bwotugamba tugamba saawa munaana kati omira kumakya n'akawungeezi kigira saawa 12 kati 12 okwabuuka bwoba bwazuukusedda naye nga yolisaaki egamba dozi esooka gimire kati bala saawa munaana akawuka kaba kakyebase kalowooza nti oba oli awo tinki nkyali mutulo tuli eddagala ebampadde akantuka nti yongerako dozi endala keebakira eddala okakuba eddala keebakira eddala then from there olumenti awo oluvannyuma bwe batyo gonka nkugugwamu naye kati bwe tubala saawa zino naye kati weekityo bwe kiri
2: obadde
3: okyayongerakakati
2: olwayogedde ku musujja oguli uncomplicated aguli uncomplicated nti okyasobola okutambula
1: omuntu gwe balese nga yeetambuza asobola okwogera
2: neeraaxactly naye waliwo onaazirisa alina mu kkoma oyo kati tebajja teyemuwa mpeke of course oyo ajja kuba wa kitanda bamuteekeko ki bamuteekeko ecupa kubanga oli ajja kubuuza ati ate bali abawadde kakati oli ali mu kkoma kakati ate bamuyisa batya empeke emisujja gya mirundi ebiri waliwo guno gwojja ne bakukebera ne bakuzuula nti olina omusujja gwensiri nga weetambuza naye nga obadde muli teweewulira bulungi toyagala kulya empewo ekuyitamu omutwe gukuluma biki nojja ne bakukebera ng'oli musujja gw'ensiri nga bakuwa empeke noddayo waka neweemirira bulungi kati bano abali mukoma abazirisa batakyategeera nguninye ku bwongo biki of course olina osigalawaawo ku ddwaliro ne bakuteekako ecupa zo pakaki treatment wootereerera katibwo oterera ng'omazeeyo n'eddoozi yo ne bakuwa endala z'ogenda okumira paka lw'okola ki
3: mbadde ennaku enya kwongerezaako nti doozi y'omusujja tugimirira ennaku ssatu
1: zokka nayembanga nteredde
3: singa oba tuteredde okomawo mu ddwaliro netuddamu nekujjako akasaayi netukakasa de netubaoyao nekuwanegenda ku second line ne third line
2: ate ne bw'oba oteredde nga tonnamalayo naku ssatu olina okumalayo doozi negwayo ojja kujjawo nti simanyi otandisa okulya obulira bulungi ogenze mu nnimiro weefuna ogudde ng'okyayinawo zino nolowooza nti owonye akawuka kali kaba kakyalimu however nti baba bakamazeemu amaanyi doozi ey'omuntu ekola ku muntu omu tebagigabana weekanga ng'eri mu gundi oli awonye mu nnaku bbiri n'omusajja alwadde nakanze kasitandi bulungi omusujja ogu kasita gukomawo bw'oba nga tolinaako katonda woofiirawo niwakusanga nti wakaze
1: wazanyira ku ddagala
2: yes so doozi bwe bakuwanga ekintu kikyowekka tokigabana kimaleewo ne bw'okira ku makyanga owulira bulungi nga doozi gye bakuwandikidde tennaggwawo tubegayiridde mumaleo temugabana doozi
1: essaawa zino omunaana abantu abasinga tebazigoberera bw'atasussaamu budde ate ayinza okumira nga n'obudde tebunnatuuka essaawa munaana kubanga abantu abasinga balowooza nti bw'amala okulya bw'ati ngaamira eddagala kati alya breakfast ku buno obudde saawa nnya naamira eddagala ku ssaawa musanvu n'ali emmere era naamira eddagala kitegeeza nti essaawa munaana ziba
3: tezikoeteziweze
1: omuntu ono alina obuzibu bwonna bwafuna ng'amize bw'atya eddagala
3: kati obuzibu obusookera ddala nti omusujja teguona omusujja gwanga gubira guddamu ate nani batani kugamba neko wate munaita chawonya ninga chatenga chi ye treatment chi egenkizo omusujja gwensiri kati omubiri gufuna gunafuwa gufuna gufuna ngundi
2: omubiri
3: aha resistance
1: ne kugana eddagala
3: Ngachi
1: era buli muntu yeetaaga okugwetangira. Kati omusujja guno tugutangidde tutya abaana, abakyala b'embuto, naffe kennyini abantu.
2: Abantu ffe. Abatalina gundi gye tugwamu.
1: Tetuli baana, tetuli ba mbuto, tuli awo.
2: Tuli awo. Ekisookera ddala, naddala mu baana, gavumenti yaleese eddagala erigema omusujja gw'ensiri.
1: Okay.
2: Yes, abaana mubaleete tubagema omusujja gw'ensiri eddagala lya bwereere. Bw'oba tosobola kutambula kujja ku gundi ku facility yaffe oba ku ddwaliro lyaffe, tubeerayo ne outreaches. Buuza VHTO abasawo baba bali ku byalo nti munanga abasawo banajja ddi okugemesa abaana. Bakubuulire bakuwe program ojja oleeta omwana eddagala liba lya bwereere. Ni bwe tuteeka ku facility n'ogamba nti hatu ina akalwaliro ka musawo gundi eyali omuzaalisa n'awummula. Nawo libeera lya bwereere. Eddagala lye bagemesa lyonna mu Uganda lya bwereere. N'ekirala obutimba bw'ensiri. Ministry evaayo buli luvannyuma lwa myezi myaka esatu n'etuwa obutimba. Banaetu ebake nnyo mu butimba bw'ensiri. Ogenda okugenda nga mutambula eyo mu byalo obusangamu nkoko, abamu babusiba ku bitooka, abalala
1: babuteeti,
2: ennyaanya. Bannange bino ebintu. Enkoko tejje jirya ng'ofudde.
1: N'okuvuba munno babuvubisa.
2: Bannange ekiri mu Uganda kitokota si kisaanikire. So twebake nnyo mu butimba bw'ensiri.
1: Okay.
2: Bw'oba tonnafuna ssente nga kayulise kaddaabirize. Right now tugenda gaba obutimba era obutimba bwatuuka dda mu Masaka City. Buli muluka. Batuwa stowa. Era buli muluka bwatuukayo. Tuli mu nteekateeka. Dirwe tubugabira tugenda bugaba tutya. So nga tetunnabagaba buno butimba. Funa akatimba kokukozesa. Omeka sure nti okeebaka mu buli ki. Buli kiro ng'ogenda okwebaka. N'ekirala bwe muba tukyala bakazannyo. Tewali atayina atasobola kugula lugoye lwa mikono miwanvu. Bannange mwambale engoye empanvu. Bw'oba okyali mu kazannyo, okyali mu ddiro okyala bakazannyo. Yambala ku ngoye empanvu. Bw'oba ogenda wabweru, oba ogenda mu night fuba okulaba ng'oyambala ku ngoye empanvu ezibikka emikono n'ezibikka ebigere. N'ekirala bannange, tewali atasobola kufuna rosemary. Olaba ebimuli oba emiti egiwunya ekire egikola akawoowo. Rosemary waliwo kano simayi bakata. Night flower waliwo bugundi bungi nnyo. Buli kikoola ba akagundi nga bwe butuuka ekiro n'ekisubi.
1: Nesedero.
2: Bukola smell. Obwo obuntu bugoba ensiri.
1: Mu nyumba.
2: Ne bw'osimba nga bwetoolodde. Ne gwe kakasa nti obukasimba ate okalabirira tokafuula kizibu bw'ate kagendekekwekemu emisota ate gikuluma ogambe emisota oli lyani anti ye yatugamba kati ate emisota. Labirira ebintu ebyo nga ne bwebikuwaka akawoowo akatasobozesa nsiri kukola ki kuyingira wawooli. Kati ebintu ebyo bye twogeddeko byonna bya layisi. Kati n'abaana abatravelinga mu nsi oba nga waliyo omusujja mungi osobola okukyali ne bakola ki ne bakuwa ku ddagala n'omira ne weegema. N'osobola okugenda ng'omubiri gwo mu ki? Mugumivu. Nti ensiri ne bwekuluma olina oledde obusirikale obumala. Tuyina n'eddagala lye twesiiga. Babiyita repellent. Tuyina eddagala lya tube gye weesiiga ku mubiri ne maaso owabeera nga tewali olugoye terutuukawo. N'osobola okuba ng'eryensiri tesobola kawoowo kali kakola ki? Kajigoba. Bw'oba weebase ekiro nga tonnafuna bu repellent buli mu pharmacies buli mu supermarket waliwo kw'oteeka mu ki? Mu masannyalaze. Ne kaleeta otukka nga tutini. Ensiri era nayo tekola ki? Waliwo ebitaala bye baaleesera okiteeka mu masannyalaze mu nju. Ensiri bw'eba ziba zizze. eyo light attracting ensiri ezo neziba nga zikola ki ekintu ekyo kizikwata banange ebintu bingi nyo buli bwawudi babuita bwawudi buleta akawawa kalungi nawe munjiyo ne munya bulungi atera same time nga bukola ki nga bugoba ensiri
3: waliyo ne usubawa
2: waliwo n'emisubbaawa kugamba bakoze ebintu bingi kati gwe buba tolina musubbaawa kale simba rosemary Rosemary tasobola bula ku kyalo.
1: Tasobola
2: bula ku kyalo.
1: Tasobola
2: omanyi byonna tubikola okusobola okubanga tuziyiza omusujja gw'ensiri. Omusujja guno gw'ensiri banange bw'olwala n'otula wansi n'okalikuletinga sente z'oteekamu ng'olwadde nnyo kale ng'ofudde kubanga ffe abajja okungu bagatwagala obuugi. Teka kenku. Amasanyaze aganalabisa ekira amazzi biki. Kati lwaki olinda okuspendinga mulumbe. Nga waneno osobola just tu wabudde nojja mu marwaliro gaffe ne tukujjanja.
1: Awo.
2: Yes.
1: Tuleme kulagajjalira bulamu bwaffe.
2: Tuleme kulagajjalira bulamu ati nga tusobola okuziyiza omusujja gw'ensiri. N'okusaawa ensiko ekwetoolodde. Ensiko oli mu nsiko ekwetoolodde banene omusawo w'ebyobulamu n'atuka n'agamba bane essaawa ensiko naye ng'ayamba. Bannange ebigundi ebiragamyemu amazzi mubajeemu. Era n'olinda gavumenti ekugalira amadinisa. Banana. Omusu jatu sobo logu oguziza. Iye msa.
3: Saba kongeza ukatono kugema.
1: Iye msa wali.
3: Vaccination yu msu jagu yansiri. Munange ya choge dekoda. Nye jukiza abantu wa fenti dozi zibeira nya. Nya umana zaati kedo kufuna. Yatuta nila kumana nga ine miezi mkaga. Paka kumiaka ebiri.
1: Okay.
3: Kati ejo. Buwechitu chate kiwa tekiwa. Kati doze soka singoji funa kati. Vali lulabunu mbomunana. Kati vanyimaru wa mwezi. Kuma unofuna doze yoku vili.
1: Okay.
3: Vanyimaru wa mwezi unofuna doze yoku satu. Kati doze satu isoka. Zibaza mudiri nganwa. Kati vanyimaru wa doze yoku satu. Au tubala wo. Emiezi mkaga. Miezi jo mkaga tuwa nchi umana yandi bada wezi umwaka gumu. Ni miezi munana. Mwaka gumu, mwaka gumu ni miezi munana. Wawelezo mwaka gogo kubiri. Nga miaka inebiri. Yandi badama zeyo kufuna chi, vaksinye ni yafe.
1: Okay.
3: Rachi tu gama chivanyi mara miezi, mwaka gumu ni miezi munana. Omwana uyo, wafuna doze esemba yo. Dukira tubali miezi mkaga nga mazo kufuna doze yokusatu, deni na tambla. Kakati, chate kiwa tekiwa saunti umwana waweza imiezi 18 jobukuru yandi badde wafunira vaccine yokuna nafuna ne mizozo wokubiri kati okusomozwa kwetufuna nga abasawo nti dozi zisoka tusoloze tukiriza mu budde kwanga mwezi
1: bulabera
3: neri ne banga itumuga nti linda vaimali imiezi kuma vaimali imiezi mkaga abazadde bakola ki Balo bujo tubabuza na kanti mbade mainti na malayo.
1: Na babi yera bida.
3: Kati babi yera bida. Baga yari da wu. Mkakano mwana naweze miyake vili miyake mekoge mkula kuchipande. Kumanda kuzeti. Na yechi njaka kutegeza abantu bafenti. Bwafuna dozi yesa tunatafuna ya kune semba yo. Awata funye bukumi wa msuja bwansiri.
1: Awako lede buwelele.
3: Eze mpiso wa mtu wale ni wa mkubaza buwelele. Kufa tuwa ganti wachili bafuko kula ntufanyumari miezi mkaga. Mamukomi yao webagemira wona. Afune dozi yoku na.
1: Okay.
3: Kusomezo kutusinzo kusanga.
1: Tue ya zuzo nyo wasawo. Okutusomesa kubradi unabuo msijia gwensiri. Msawa inesha yoke dewalinti wa mtu woboli mudiro. Laba kazanyo yambale shinte chuwamu. Abantu abasinga insitite zibalumi la mpuliti. Kubanga asobola okusula mukatimba
2: kensi.
1: Naye natamanya nti atene muddiire ensiri zijja mulumira fetufokasinga nnyo ku buliri obusinga ewalala. Nga tumaliriza enteekateekero tusaba obugambo obusembayo tusibula awuliriza musawo.
3: Neeyanziza nnyo nnyabo tweyanziza nnyo Radio Buddu okutubeererangawo bulijjo naddala mu byobulamu. Tumira abantu bonna ab'omu Masaka District. Nentegeeza abatuuze bonna nti mwetanire nnyo ba VHT. Kubanga biddwaire lisokerwako. Byonna byetwogera bino byonna babimanyi nenkola bagimanyi nti singa kiba kinnimye akola lifaaro. Naweza kuddala eriddako ebyobulamu nebibanga bitambula. Nenga tuli basanyufu nnyo okulaba nti mtu kyazizza kwano ku Radio Buddu era tusaba abantu baffe babeere nga babeerako nnyo bamanyi ebifo ku byobulamu. Amannya nze musawo Alice Magoba okuva mu Masaka District.
1: Musawo Lilian nga bosibula. Tuhuli dala na kano ntio mwano yobama gema izona dozi nezigwayo mtujja kwensiri tegujja mukwata
2: kale neyanzanya neyanzege okusokera danyizo okera bila nebaza nyo radio budo okwagala ebyobulamu kubanga ye radio esoso tuwa esawa namba nga tuogera ku byobulamu kakati ekintu kino ekyokuba nti omwana ono bwaba amazeeyo dozi obulwadde tebwomukwate obulwadde bujja mukwata naye tagenda kuyisibwa bubi era nga buli gendwadde zonna ze bagema nti abaana bano ababa baagemwa obulwadde bubakwata naye tebumulemesa kusoma tebumulemesa kukola byayagala kukola tebuleetako kizibu kyonna okujja kulaba bulabi mwana ng'ayiye ate n'amala n'akolaki n'avaawo so aba alina obusirikale obumala okulwanyisa omusujja musujja guno ogw'ensiri
1: okay.
2: Yenyabo neyanza nyo neyanzege okutukyaza Radio Buddu n'abawuliza ba Radio Buddu naye nyongera obakutira nti omusujja guno gusigala endwadde emu ku nnamutta mu Uganda ekirungi ekiriko nti bw'oboze mangu ne bakuzuula nti olimu omusujja guno osobola okujjanjabwa n'oddayo n'okola emirimu gyo ng'owonye bulungi nnyo ate naffe era bwe bulwadde obwangu obw'okutangira okuba nga tebukwata Yes, ate n'ekirala nti buvunaanyizibwa bwaffe abantu n'abasawo ba gavumenti okuba nga tulwanyisa omusujja guno ogw'ensiri mu byalo byaffe ne mu bantu baffe. Abaana abato, abakyala bali embuto, abaami n'abakyala, abawala n'abalenzi.
1: Okay. Kafaba abantu abakulu mwatuleka bagema baana bato bokka. Nzanye basawo enteekateeka ya musawo w'olunaku olwaleero bwetu bwetambudde tova ku Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo tukola abasawo bye batugamba obulamu bubeere bulamu nze Presti Kabanda na Nyanze Mukama Katonda

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza program musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu tuyinaayina tebyatukuba ku mukono ensi yonna tugiririna mu ngalo ttaano kati nawuliriza Radio Buddu ngaita ku mikutu gyaffe
1: ku Facebook
0: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
1: ku YouTube
0: Radio Buddu
1: ku Twitter oba gite X
0: at Radio Buddu 98
1: ku website
0: www.radiobuddufm.com
1: ku Instagram
0: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM
1: oba downloading app yaffe ya Radio Buddu ku smartphone yo
0: nawo obeera omu kwabo abatambula n'abakulembedde
1: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bw'amanyuka, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Gw'omulwadde w'ekiwanga weewala okubeera ewali enfuufu n'ewali kalifuuwa oba ekintu kyonna ekiyinza okuleetera okwasimula osobole okusigala nga totawaanyiziddwa mu bulamu bwo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
0: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Uni Musei Kapumba, wano ku Radio Buddu nga kusibwa ku Skyview Soda
3: Skyview, go extreme
0: Alo mkulu se obanyabo.
4: Munango uli Musei Kapumba nga bulijjo.
0: Nebi nebintu babivumbula wa.
4: Biriwa.
0: Bine byo kuteka ke njala za bazungu.
4: At bya bazungu bitya.
0: Ene wafe wali abasale njala.
4: E.
0: Ogenda na dalaba kazi. Ogenda onge njala zo nyimpi
4: e.
0: bakukokira ke njala empanvu.
4: Kakati ninga yagala okuba business ya muzukulu wange. Bali yazikola.
0: Muzukulu yakola njala ezo.
4: Yagenda nazinonyeyo gye zibeera mu nsozi nazireeta ne zibatuuka keyo.
0: Azijawa.
4: Azisala ku misambwa.
0: Enjala ezo?
4: Iyo azisala ku misambwa bulungi nnyo.
0: Kati ze bateeka ku bantu.
4: Na kati yagwaliwo n'ogwazze wale gulonga gumubanja teyaguwaayo kantu.
0: Musei Kapumba, wano ku Radio Buddu okutuusibwako. Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
5: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsuddwe ebyuma ebyomulembe kekebejjeddwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsi yonna oyagala kasomero ka hoteri kakulya waka oba ka mukolo akawunga ka Buddu Super Maize Flour kyekyokuddibwamu kyo gwaketaaze mu butono oba mu bungi kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera kuwerokamu oba osobola okwegera endera ku factory waliye kabale mugonzi akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana bili kumi na musanvu nkaga chenda munana
6: Abakazire Health Products bale sengiri yekyewunyo eyinza okutereza obulamu bwo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo k'omusujja ogutatadde. Balese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga guno n'ogwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products ozze bujja obulamu bwo.
7: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza.
8: Munnange Richard webale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
9: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
8: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
9: Guto nawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano.

0: ndese banji bale tire era banji bayigiriza olewe togera ne amazedo kubanga langirira omukolo gwo kubanga gema zo kubanga asima abamu kubantu abamuberedde okugenda abamu musima ere banga lya mayaka eliye mayaka makumi ana agema zo kubanga zanya katemba no mugwanga Uganda okuza kubukola na gamba tikati we togera amazedo kubanga tegeka yuko omukolo ogugenda kubanga gwogera ku kino eranga ganti kimu kubitu ya zako lyo kumale banga mukama katonda abimuwadde kwe kule ko mukulo bwali sigala ngayogera wake banga lyo na
1: Jaga kuleka legacy. Legacy kola chi. Ebanti ninaba vuka. Bendese. I have an example. Umwana mchala bukede. Miss bukede. Umwanyo yoyo. Blessing. Praise God. Umwanyo yoyo. I played a big part in her life. How? Na musanga. Kukapate wantu. Naliku pate wantu. Ne musanga. Ngandaba ya talent nga yimba. Elewe nalaba buwenti. Nimba gamba banango. Umwanyo yoyo. Nemuleta nemuingiza mu Ebony Fraternity kati atao nayongera okukola ki okulabibwa nayongera okubeleka kati labajali misi yene simanya biki bukede kati ya wangu da Tanzania kati bamwadde ne motoka afunye ebintu bingi nyo I feel proud era kimanyi nti at least I played a big role in that in her life walo mwala bamuita Rocky Miguel she's ambassador wa gunde umwala ababukedde be bamugamba nti starchi goyagala ngakacha ali mu pitu oba nti starchi goyagala okulaba ne kagoma kama nti Dr. Bosa ababukedde ne bakaleta wano ne nkalaba nga kalina talent ne nkayingiza mu Ebony Fraternity ne kakati kaako ka ambassador kasomero Smile St. Andrews and so on and so forth
0: gande kuna mwaka baguita tete muntu mukuru kusigala waguru Wetuogerera okuzaku mukulu na ganteri kintu kimuwa mirembe ndasanyu munsi kuno nga kulaba nga banji kubana bayambyeko baliko batuuse
1: bandi musanyufu wendaba semagonja nga nali nyeze ku university kunonya muzanyi nga ina tuina party jetwagala azanyi emvuko yampita obwisi wati nga yogera nembagamba nti ntio mvuko ono mwagala nemusonga ko nemugamba ti gwe kwetaga jangu kugona kati mulaba ki semagonja kyali kwegamba abana banji shante oyakuba MP na liru Verona nga ngeze vampise oba guest of honor na yu mwana na mula ba nenda ba ichi ni mula ba nga lina potential kwe mwule tamu Ebonies kati huyu akube mpi a trendinga kwe gamba mdi musanyufu nyoku ba nti mkua atakumi yun kati wendaba nti abavubu ka nisobolo kwa kwa ataka wali mgeto nga tuwe osanga katonda hizo kunyamba ila nabu nemba jayo nemba leta mu industry okay. Nabo ne baba akoche bakola mu industry kati nange ngenda nkula we naba njivuddemu katonda nga mpise manyanti waliwo bendese wo
0: Dokita Bosa ngaga maso kubanga waya mukona ya ambassador omusasi wa program nayo e Kampala okusa kumukulo no gambye nti azanye katemba mu kibiina kya Ebony okumala emyaka egiri makumi ana malambirira kyoko kusa kumukulo nagamba ne jebuli eno wakyetagisa okubanga gavument ebalowoozaako kubanga ebatandikirawo ministry awatali ekyo ebyaddala bakola nnyo naye ngaate enfuna ntono ddala
1: tetwetaaga kiri kimu full-fledged ministry eyaba artists nga tekuliko kakwakulizo konna mbu gender oba biki naye nga yaffe ba creatives eyo ministry ejja kuba mu department ya legal ekole kubya copyright na bichi bichi bichi bichi ejja kwa ku department ya disciplinary oba guidance national guidance kwa tulina wa national baba balino ku handlinga issues enyingi na iwe tuba ne minister of creatives bajja kubanga guidance yaba artists ngafe nga batuteeka mu workshops oba muki ebisobola okutuyamba okuba nti tu runninga bulungi ekyo tekiyinza kubulamu especially for us artists because ffe nga ba artists ebirowoozo byaffe biri nti biri ku competitive grounds onansinze onankozeeko kano onankozeekyo n'omuwalana n'ombuluga wabanga tolina mutima guwalana itis okay naye era owulira akasajja ku gonde ono nga ansinzeeko kano and so on
0: Dokita Bosa newakubadde alaga obwennyamivu obwo naye ate bengi ku bibiina ebigenzi bitandikira okubanga bikulembera bano kyokusa ku Dokita Bosa agamba nti obukulembeze bwabannakatemba nga bunaateera kyetaga ofunayoko abantu nga si bannakatemba naye bulooteka mu bannakatemba ate wana obeera buzibu bwereere
1: tovola baŋŋamba nti ministry eno eteeka okubanga eri run by technocrats abatali ba artists nga be batugaidinga ekyo tekibulamu mu society naddala nga tuli mu arts nga tukola sente mulimu akola sente kandi ununua kyakuze sente zebyange ngate bazize ebyo bikuyetinga endowooza eyo. So what we need is a ministry in a disciplinary gundi nayo babenga batu trying batu taking us through all these tufuna workshops zitutwala mugeri eyo kijja kuyamba ensonga eyo. We've tried na yanti ze chengamba nti kasitobera artist it is natural nze nzize wano nkoze abantu banji nyo oli gundi munange akoze mu theater ndala takoze bantu banji tuweza kutamela kasajia it is natural kati ngotandika ngotandika mwana na
0: Okuza ku Dr. Bosa agamba nti obukulembeze wa bannakatemba singa bufunirwa abantu abalala nga si bannakatemba ate bubeera bwa kutereera.
1: So that is why I'm saying nti ababa batu governing bateka kubeera ba artists bateka kuba bantu ba technocrats babe nga batu governinga nga batubuulirira tufuna ba councillors tufuna baani nga tusobola okulaninga gundi eno smoothi naye ffe nga ffe ate nga ba artists omanyi Katonda yatukola tulina ebintu byaffe mu ngeri yaffe. Our minds are just competitive. Njagala kusinga, njagala kufuna sente, njagala na dala atakati aba digital. Edda lebe chaya ambanga, nyongba dela kaali nga uo. Nika inza kubula uo artist. Na ye edda, mwana logo, nga tukelembeza passion kwa gala chetukola. Na kusanyu sabantu mwana. Na ye, katimu digital, it's about money. Abantu baloza kusente, onafunye sente kusinga, zonazimbe nyomba, zisinaba kuzimba nyomba. Bachi nega nguta nika muwala na anton ona ndoga ona kula chi ewe vityo
2: uwiriza program na yu wano ku radio vudu
0: weekend wa mauli ya gondaga vandega singo kubanga tambula kumiyo java ntu beba ntu wakia maso kubanga mamu kubayimbi bate gesevi vulu nipiga maso kubanga viva sadi ya dala gabamba teke ka concert mauli yaonga tezinaba kubanga zituka evika tenaba bapa kukupa kusoro kubanga kubiolima na uyinda ina so kubanga saro teka uke chivulu anu mgerebo mendala chikambo chochia kia maso kubanga chibu saba ntu emitwe baiti ni vudala oringa avuza ntu yomundo kuteke kechivulu yandu wa daga endala kuchi yobu kola concert wani vado sinza kuchi obote kike chivulungo jaguza bichiyo tanyo kubango sinzira ko kubango chiteki ko bango jaguza watuunda kulibuwe kutyo nape kukira maso kubanga tubu za kubauliza ba radio budo kwetu ya bitulibe kwa ngebe njauro uwe njini batubuli de mbi omu imbi nga nateke kechivulu oba concert bichiyo tanyo kubanga simba ko mulaka obo kwete gere za enyo kima wande babi ni batuwa kudoza za mwebati
3: sinya MC Madembo kwa mtaka waka waka wale kuweleza amanya nendo bwezi winda machi ni ngandibu kala kabila chote ya jesizi lukuuliza radio budu akati kumulamu wanze ntesa omuyimbi asanyo kukula concert yono omuyimbi asangi duanga imba ii asangi duanga imba nga muyimbi atenge nyimba wezili ya zirina susi wanabai abadeo ni basilika uluvanyuma na kubalo imba lumu la kubala banga lukuteyo kumitimba gano TikTok obichi na hava yombo aja kukula concert
4: amane Madembo kwa wanze rampita mza ima toke ndi naseko Kapteni kandi nanze ndoza yange nambo mwimbi wa kilichari tutie miezi nga mkaga nga tukuwa hiti kwa hiti unakula konserti
5: nze javira nga sinzi demuru sana ntesa wenti nti omuyimbi bichive tuwari tunuridi okola konserti tusinzire kubulunji boru imba ate tusinzire ne omuntu embeera jarimu nze javira nja kuwa mwavu nkumi waru imba luange ate rutunze au chijia kumpari izo okola konserti nangi mfune muze nko zechi ze mfunye sijia kutunuri roli ansinga
6: sini ya MC Madembo kwa gambo wote kasule flame kuchuangala boy salu mwenyende wa ventin sini ya chengamba good music chintu chikulu nyo enyimba ezili mama kuru nga hete ziso sora muku wa kategori ya ba mtu mtu wa mkuru no mwano mtu nga mwanaba jia kufuna mama kuru mwenyimba zo
7: Madembo kwa mtaka waka waka webali kuwelezo abida kaseke ndetune jongoza nze katino chinali wozeza omuyimbi okula concert yandi sinzi de kuburunji we nyimba zaali na tafa yoku mungi wali na wanyimba techeta agisa nyimba atanu techeta agisa nyimba asatu wabula na wabila ine nyimba kumi nenga zikubye bulungi oyasani dakole concert wabantu babira bamwagala basoko kujane bamwagira bera ka second tone jongo za bale kuereza
8: Siria MC Madembo kwa TV ugambocha ze Madimani 95.5 98.8 siba ko kuna yumba ako omuhimbi yenna kukaka sibwa dia solo tege kashone ekuba era ne kwata kwe kuwanga ine nyimba eziwera ko nga ina ne nyimba ezikuba mu obudde waso wagendo kule wagala kolera musho leo watu ina nyimba ziwela kongo wagala kola concert watu jakuba
0: Haba uza balede budo okupa mitubye gwange bie njaulo ngabatuwa kundooza zaabwe bicho mwimbi ya sanyo kubanga simba kumula kanganate kikechiburu obaji ite konsati anti ulira
3: sinya MC Madimbu kwa mutaka waka waka wale kuweleza amanya nedobozi winda matini ngandibu kala kabila choto ya jesizi lukuuliza radio budu akati kumulamu wanze ntesa omuyimbi ya sanyo kukula konsati yono omuyimbi ya sangi duanga imba ii ya sangi duanga imba nga muyimbi ya tenge nyimba wezili ya zirina susiwa na abai abadeo ni basilika uluvanyuma na kubalo imba lumu la kubala aba anga luku teo kumitimba gano tiktok obichi na hava yombo aja kukula konsati
4: mwame Madimbu kwanze vampita mza imatoke ndi naseko mkapteni kandi nanze ndoza yange nambo mungu ya kilichari tutia miezi nga mkaga nga tukuwa hiti kuhiti unakula konserti
5: nze javira nga sinzide mulu sana ntesa wenti nti omuyimbi bichive tuwari tunurid okola konserti tusinzire kubulunji boru yimba ate tusinzire ne omuntu embeera jarimu nze javira nja kuwa mwavu nkumi olu yimba luange ate rutunze au chijia kumparizo okola konserti nangi mfune muze nkozechi ze mfunye sija kutunuri roli ansinga
6: sini ya emu sima di mkogambo utakasule flame kuchuangala
0: eee kana dekagwe
3: sinya MC Madimbu kwa mutaka waka waka wale kuweleza amanya nedobozi winda matini ngandibu kala kabila choto ya jesizi lukuuliza radio budu akati kumulamu wanze ntesa omuyimbi ya sanyo kukula konsati yono omuyimbi ya sangi duanga imba ii ya sangi duanga imba nga muyimbi ya tenge nyimba wezili ya zirina susiwa na abai abadeo ni basilika uluvanyuma na kubalo imba lumu la kubala aba anga luku teo kumitimba gano tiktok obichi na hava yombo aja kukula konsati
4: mwame Madimbu kwanze vampita mza imatoke ndi naseko mkapteni kandi nanze ndoza yange nambo mwimbi ya kilichari tutia miezi nga mkaga nga tukuwa hiti kuhiti unakula konserti
5: nze javira nga sinzide mulu sana ntesa wenti nti omuyimbi bichive tuwari tunurid okola konserti tusinzire kubulunji boru yimba ate tusinzire ne omuntu embeera jarimu nze javira nja kuwa mwavu nkumi olu yimba luange ate rutunze au chijia kumparizo okola konserti nangi mfune muze nkozechi ze mfunye sija kutunuri roli ansinga
6: sini ya MC Madimbu kwa gambo utakasule flame kuchuangala boy salu mwenyende wa 20 sini ya chengamba good music chintu chikulu nyo nyimba ezili mama kulu nga hete ziso sora muku wa kategori ya watu mtu mtu omukuru no mwano mtu nga vandaba jia kufuna mama kulu mnyimba zo
7: Madimbu kwa mtaka waka waka webali kuwelezo wabida kaseke ndetu nejongoza nze katino chinali wozeza omuyimbi okula concert yandi sinzi de kubulunji we nyimba zaalina tafa yo kubunji bwali na bwa nyimba techeta agisa nyimba atano techeta agisa nyimba asatu wabula na wabila ine nyimba kumi nenga zikubye bulungi oyasani dakole concert kwabantu babira bamwagala basoko kujane bamwagira bera ka second tone jongo za bale kuweleza
8: Sinia MC Madimbu kwa TV ugambocha ze madimani 95.5 98.8 sibako kumuna yumba wako kakati kumulamwa omuyimbi yenna kukakasi bwadi asolo tege kashone ekuba era ne kwata kwe kuwanga ine nyimba eziwerako nga ina ne nyimba ezikuba mu obudde waso wage nukule wage nukule la musho leo watu ina nyimba ziwe la kongo wage nukule la concert watu jakuwa
0: haba uliza bale debudu kabatu wa kundoza zaabwe eze nja ulo wabla kusakuwa mkubakula mateke siwe bivula weri nyano mguanga Uganda omkuba mita balunya juma wabalunya promotions agabantu walu keze mku usonga zote kendo kubango gobele lango ugendo uteke keche vulo uwa muli okubanti baku agara sikawa kati baku agara uliwa dembo chirika
9: soka mungu ya na eno ino kubanga wina demand
0: yes
9: elechi muku wichisude eventi za fukwana teziki akora mhm abantu kewacha ina nyonta kubantu uo mtu wa jano mtanga inge wano mubara na imbi la bia na hava wanada kumukoro wali nada kumukuna kati yankira nunga karele unu mjemu mularu
0: yes
9: kati yungu mtu ina chikocha demanding ya koyo mungu
0: mhm
9: sonze ndoza mtu katuna loja na kuyoli nyimbo urukia toko webu uze o ine nyonta ya abantu kulaba
0: yes
9: wanga bintu bibiri vyanja uro mtu asolo kunyumira music nga nyumiru uruimba
0: mhm
9: kwa nyumiru wakulaba uruimba
0: mazima
9: deni ne choku vili kichicho ichida abantu kulaba wanga uruimba siye nstonga uruimba ugendo kuruimba abantu baba uruina kumasimu gawe nga ulaba kutivi but ikichanja uru chia chile kitu wachaga endo kula vila koko gama takati ansi tukensi vio buuzi niende ntule wali gundi mulabe nga imba
0: amazima
9: so tuwade ne vizi uvingi inti ba imbi batu ukana itavantu mchivuru che na tu uka ingini na alimiru basa vinga chia kozeji
0: chia ba itide
9: chia ba itide
0: Okusa kumwami balu nyo juba gamba tine njimba zinongo wa dono teke kechivulu mkulu nyo ziro woza ako ntizozo ina zina amala abantunga bazo kunyumirwa
9: so yebintu yendo zanti omuntu singa babi speaking zeko one oina demand two orina omulimu
10: oina
9: papi yoba teke kedenti mwana jangenda bawa chino
10: yes
9: kwanga kumuyimbi papi chilegeza kuyimba njimbo zirina njimba zo ina zire siro mungu kuhuli lao wako wakati ekire tu mtu mchivu abaze kuhuliriza na kulaba
10: yes
9: ata abantu abasingo kuhuliriza kati sabe kisera chino teba ina nyimba za kuhuliriza na kulaba ina nyimba za kuzini lako
10: wo
9: kariwezi bolo nchivu ya wanga ya indio nyimba wa abantu kuzini lako haina haba ita bajiba mulabe ngati ulaba teriku watakana chumula nchivu ya gano geda yu
10: amazima bangu
9: uimba uruguo imbi duino kwanga lusi tulo mtu ya wakara kake ya deida goku mtu
10: yes
9: yeso ngeyo sebo wa
2: what is a program na yu wano kurendi yovudu
0: Gambie omwaka kune maguita sigala talama no singa damba imbi mafaba kuli demo komiaka daba gamba teri asigala era sigala teri wakulama mugere mwendala mama wafe amama limba na makula na iya mazendo kubanga alangirida gagamba tuwayo giri omwaka kuno sicha angucha kumalaga mleka unga taina yuka antuna kamukale seyoko era kadeko na agamba tiagira kubanga tuingiza mkotioni aone mungeri mwendala okusa kumuchalo na agamba na iya agenda kubanga chikula ngabu alabye alamu kubalanga makoze kubatu ukiride
11: yes muri omwa ino chikola nange chemanyo omwaka guno nyizo chikola nagugwako neba za bantu bange mikwano jange ndana mikwano jange ejimberedde onange ndya chikola wansonga nti waluwe mikwano ejitamvuddeko ejimbaddeko ejinjagadde eranga yaga mantize sifa ayo na enfira kwani ku mama alima kati nange ndya kola yekintu kitono bwe kiti kya kwebaza ekisinzira ku busobozi oyinza kikola oyinza obutasobola kikola kubanga tolina busobozi si buli omuntu alina obusobozi ate okuyita abantu n'obayita ate n'otandika obagamba bino n'otandika obagamba biri ng'ebyokunywa tebiri ku mmeeza si birungi
0: okuza ku mama alima namakula agamba nti wayogerera asanidde ddala mutevunya okubanga ategekaliko omukolo gwogera maaso okubanga asiimibwa kubanga ebyaddala industry agikoleredde
11: zeno industry anti wabali ba celebrating creative arts chitegeza buli kimu kikoze katemba kuyimba filimu yonambi kose
12: omuntu akuwe kiba kyo ate ne kiyala nti kale industry te kuyisiza bubi mu yabika mukwasaga ma yes ke abanda abantu gama to kusaze yabika emyaka gisalira ddala niyo tugamba mu financial
11: sili bubi
12: tuli bubi na to oli mulungi
11: nkola ninga simide oku music kuva dance ne mirimo jange jenkola ejindetera ku sente ninga matwanyi senga siimbye kuvulide kwanga tukatinze tujja kundaba kugundi ku concert si ali ku concert yena ayimba kola ki niye atengunda bantu wendi nechitegeza nina chendiko ekirala kati era ngamba bavuka bonna bakole ekintu kyekimu bako kyoliko
0: okusa kumama alima namakula agamba nti banji kubayimbi onaku zobategeka ebivvulu ne concerts ezokubanga bagamba zokubanga basiimibwa kyousa kuona agamba twaloko obuku bukwakuliza obutekeddwa okubanga ogoberera ngaokwekakasa nti beddala okuza ekimala
11: mubutuufu tekukubanga okuze omaze okulaba owulire sigamba nti oyimbidde emyaka abiri ofuuse legendi waliwo n'ebirala ebigenderako waliwo ebirala communities weziri ozifuddeko giving the backer byonna bigendera kuli naye ogano bagerayoga nti legend muyimbi ba legend abebulaya n'ebintu bingi ebyo bawa abaana bawa engatto bawa engoye bawa biki babaako bye bakoze obwa legend oteekwa okubakunga ojjudde kati ze nimujuvu nnyo n'okuboga naboga
12: eri bakukolera nkole naye olimu osanga ogenda kuddamu n'abakola
11: ebyo ze n'okwebaza naye nga tolina kugamba kye mbadde ntegeeza nti ne bw'oba nga ogambye nti ogenda ku kati ng'ewa bosa ebyo osasulayo kafiizi akatono n'oyingira naye kafi ako k'osasula kamuyamba ku bintu byonna byakoze byonna naye tekayamba nti tojja abantu bajja kulya bantu babaako nebo balyalyako obumpwankimpwanki owulire kati weobwenjogerako nange nyinza okugamba nti enjakola nene baga ndi katikale mchifucho kule teme tuwa labi mwete kumi nange nenga tako katia vemi kuwa na uwe mbala bila
0: okuza kubamba alimba na makula gabandi chanda kunyote na kuzaba imbi baimba kufuba kuweza nyimba na atuko teke kechivulu ndivya ndala omutaina yorimba na lumuru ama nyi
11: na hika tibuwa na waimba ni basura wo ululimba ni rugwa na jiagama tinina enyimba chikumi na hinga za jako gama tuwanya ni nyimba aga asatu buka na hinga agange kutina kutina bagamani ulivimba wente kakusteji barumani ulipe kubanga luwaba uorugendo ulugero jajia ya lulaba mama ya lulaba no mwana kubazade ya lulabi kumama wenga aluzini lako ulite kati na gama tena njagalo duu ulija ulija abazukuru na abazukuru wa ulira nyimba nze nagende moroto nituke moroto ninga babana nga mama zubu babu ulirira bende malu babu ulira nibaga matete kati mchia manji achi onkutula echimbe wa samba nakati moroto monsozi sono wecho fetu wako lange chiendu nga chige ndanti ne jaja ne ani bajia kusigala nga bati akula chie bati achikuwa kube chintu cheba jaba nto kusigala ko si chintu choga mantichi ange chiechiri uo
0: Yes, ebera bwetambula nagante omuyimbi omuto n'okuwuliriza nnyo programu eno okubaba amuka ebigambo biyitirivu ddala kasi yo obuntu buna butono nnyo nkyaliwo paka mwenda nga yina obadde ki
2: tuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo Katima Julira, Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Alu miliga zibibidi. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bumbu road. Haine dekende. Katifa masaja. Halimwencha ama chafe. Wefuni Nkulumbuka mobile ove duke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. 0 musamu nana biri. 0 bdm. 1 musamu. Nkulumbuka alkoholi kombucha drink. Tegukilizu wabali wa Sue mia che comino munana.
10: Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katateguwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service. Wa mirundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolya ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwabanga gede mu masaka Tuchali ya kwa lero kutabija feria masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema polifotero, mchibuga masaka.

kotera mumudo muna bategezebwa tuwera bila fundraising dinero nga 15 gwo munana cryo suits ebugoro bi mu Kampala banna masaka are you ready

0: Katundu Kwaruo.
1: Heavy Nyanya Festival. Hezene Sound Kafuwa. Ketu Events. Arabi Events. Mutaenza Guru. Ne Wajayu Sounds. Zona Ziri Wamu.
2: Watano Bomweda. Usawe Mdebea.
1: Aquas Body Cream, Rich Auto Parts, Mogo Uganda, Honda, GTM Computers, Sobeya Mouthwash, Jazz Promotions and Marketing Agency, Radio Budu,
3: Pepsi, Tasty for more.
4: Black day, wasuzo tia Uganda, kuloko koyake, amachago, gavusa manyuvu, gateno runakuruo, reyonge dokubero ruakabi, wampuri ziganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafunile dachika satuwezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofune dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabiti. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN
5: ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
6: MTN
5: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
7: Katika katwe juka nye, waliwonga radio vudwe tandika, walioli ne miyake meka, wazalibwa weri, ya bafe, ujiuliliza kumala banga chi. Olinabiyo manyera vye jukira, murugendo lwa radio vudwe ule miyaka vili muetano.
8: Katibuli lwa sande, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, kwe juka nye miyaka vili muetano ja radio vudwe. Oulilaba mua balikaba kwa ziwa radio vudwe.
7: Abalanga na yo, neba ntuwabe nsonga mubitundu vya fe.
8: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biba jukira. E, rabia bama nye, mubange liye miyaka vili muetano.
9: Waliwo msajja nga musoga nga kuba nga amasimu. Halo sinova kubudu nda kwekalakasa.
8: Twejukanye.
9: Omuntu akola kungu okolera mu kabokisa kabibaati. Kati n'otuuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga munda otadde mu kavesti. Osobola okuwona ebbugumu nga temuli ka essi. Naye ng'okola ng'oli musanyufu.
8: Twejukanye emyaka 25 egya Radio Buddu.
10: Katandika ng'okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8. Eno kuri ya Radio Buddu, eno kurira kuliko akasajja kibayitanga kadomo.
8: Twejukanye,
7: tugwa mtwejukanye, twejukanye, wana ku Radio Buddu, radio yo mtu wa bulijjo. Saba saba saba akayimba. Akayimba ko, uliriza akayimba ko, wana ku Radio Buddu, radio

0: Uru sande, uru sande kumachevera stai ondala. Muziki kumuzika. Sunday kumacha.
1: Sunday special.
0: Fuluma. Muzike. Kumuzike. Tukusense nila chibaite Sunday. Kukunimisize Sunday kumacha. Tubaida mu vibe. Singa tedia gamba gamba yo. Saba saba saba akayimba.
2: Akayimba ko.
0: Ojiliza akayimba ko. Wanaku radio budu. Radio yomtu wabudijo.

0: Tali kumpeoza jenda mnana kaumoze munana ni jenda mtana kaumoze tano ya Radio Uju, Radio Monto wa ulijo. Tali monte katiki ya Weekend Sports na nge Slivia Sabrina. Bulunda kulomu kaga sawa zibira kuminabili zinyini mpaka sawe motu bila chugira konsonga zabi ya mizanyo. Idanga wena vau jaku inangu ufunda mauri ya Muluganda ne Dembe Davis. Atenga jaku inangu ufunda mauri ya Muluganda ne Dembe Davis. Atenga wana vau enteka tiki ya Saturday Dance Party Nedi Jamil Bro ajakube nanga ja kuhongerio ni nte katike nga tutandi kideko mpake za masasa gabu ganda mbatigezo kune mbagamba ntiona kuhuluwalilo tutandi semachi de yomu sambu edemi pili ebili jizanyo dona kuhuluwalilo edanga saziri yabu vuma vivaso seo abade mabinka na utelevune saziri yabu suju edanga game weyo Lifri Onsajo Gweta Jomba Solomoni ya jiramu datenga first assistant abado mchalo Gweta Babili Mary atenga second assistant abado msajwe gweta kasozi Arani bebade mugemu yomu mitambo genzo kwirange kume kireze weda chike chenda abweti saziri yabu vuma abako zamika goal emu kwenune saziri yabu sujunga game goal emu yes saziri yabu vuma omusambio gweta Rogers Kawese yabatebe de goal yeyo na yenga atuwa genzo kwirange tujamu game weyo anga wotuno lile saza eri ya uvuma jukira nti game jibali basimba ukwira nga baza nyamu mpake za msaga Uganda yaja na kuzume zari bili ya mwezi gumna no mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana chadondo mgame tali nyangu ya dinaka muna akedagale ranga game weyo ya gendo ukwira nge fundi kilu dachike chenda anga bakula amaliri agali ya gagol emu kwemu jukira nti gol emu ya saziri ya chadondo msambyoyo gubaita simu gugo ye ya jiba tebe na mudachika yali inga gol yali ya penalty fact wembera serabide then goal emye saziri ya buvuma yaja game na tiro kwira ngefunde kirweda chikechenda omusambio gwata sharifu wewa tunibakula amaliri agali ga goal emukwemo babade babinkana ne saziri ya busujunga bo game jibasimbe kwira ngabaza nyamu mpaka za masaza ga Buganda jukira anti bakula amaliri agali ga 0-0 ne saza eri ya buduna yenga wotuno lira buvuma eno bagenzo kujam game yona ko rwero nga mchibinja kibali mwe chabulange ngabadde mfecho kusatunga baina points za we munana nge mipira kaga ajwade wakazanya kosofa badu wangu deke mpia jiba debili nga badu enze bili nga baku widua emipira jiba debili nga batuwe goals badenya nga batu udam goals badenya chite geza nti emimu kwebio emizibu buvuma biba ina mkasera kano kuyengeri jiba teba ama goal atenga bakirizo kubera nga bakonsidinga nnyo na echo chitera nnyo kulabika mu mpake za masaga Buganda Renson nga titemutera nnyo kubera mu nnyo goals zibira yawo abasinga bawangule mu 0-2-0 biliemo so ama goal otigatira kulabika nnyo mu mpake za masaga Buganda tewo tunulirezo mulundi guneza 2-2 mukaga mu butufa ama goal asima anji chiri yao mpaka ezo mulu ndiguno so nebu vuma kusaidi yawe ingeri jeba teba muntono atenga bakiriza nabo kubera ngate bako msidinga na yenga emipira ebiri jebaka wangula sofa mpaka ezo mulu ndiguno jukira anti basi nkane saza eri ya buluri nibali kakanako nibali kwa goza libiri kwa mtheni basi nkana nebu wekula nibamu kubane gol yaliyemu kuwerele then game jibalu zinga mjukira anti wudu yabasinka na neba kakana ko neba kwa goal yaliyemu kuwerele then ya maliri ya game ipide ebili edabasinka na kocha dondo neba kola maliri agari ya gaziro zuro babade babinka na nebu sujunga mpakezo mnu ndiguno geka mkwa gama sasa agata andikoblu nji ajukina anti usujueno webali bagulo mpakezo msaga Buganda game jibasamba buluri baju wangula utelefu nego zari bili kwemu then basinka na nicha dondo neba mkakana ko neba mkwa goal yaliyemu kuwerele theni basi nkana mune buvumono ye nyini aniwa mtimpla utirevu ne goal yari ya mkuwerele chite gezanti entandi kwa yao sujumu butofu ati yari imbia dinaka muna akendegra na ye bintu byata ndiko kuwerele nga wibatabu kako kugemu jibasi nkana buwe kula kubanga abage ndo kugenda mugemu yo bali bacha ina kanibite ni brani kawe bali tebanda kuwa gemu yonane yo basi nkana buwe kula naba gamba anti nafe tuba de tulibubi naba kakana kuna bakwa guri ya mkuwerele theni kwe kuja wano kusponsarwe ne chitofu niba chali la budu na yo niba kakana ko aneba kwa goza libiri kwemu then kati game jibasembe yo kuzanya ye game era jibakula amaliri ya gali ya gazi 0-0 na yenga wotuno lila masazaga nogo mbiri game jibali basembo kubira nga besi nkana jukira anti yejo mwezo go mkaga umaka kwa bili ya bili mkaga tuwa hitu wakagulao mpakeza msaga Buganda in fact ya masazaga nogo mbiri li ye game jegaso kukubira nga gaza nyamu mpakezo mulu ndigu na busuju baka kana kubuvuma aneba mutimpula ane goal yali mukubwerere era wembera serabide game weyo yali ku site cyo kibaita Kachindu Stadium a goal emwe ya busuju omusambi ogibata Mudul Peter aye yajibatebera bweto busuju aneba kuliita aneba genda no bonero busato amasaza gano gombiriri jukira nti mumpakeza amasaza ga Buganda abali basemba okusinkana nga tuvudde ku z'omulundi guno tuddayoko mu mpakeza bbiri abiri muwena ajukira nti basooka ne basinkana ennaku z'omwezi zali 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa bbiri abiri muwena ne bakola amaliri agali aga 00 then ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa bbiri abiri muwena era bagenda ne basinkana bweto busujju ne kakana ku buvuma n'emukuba okubula okumutta ne goal zaali 3 ku bwerere agema sasa gano gombiriri kati gazemo okubera nga gesinkana amompaka ezomulundi guno na yenga abweto esaze bya busujju basobodde okubera nga bajjo bubonero buna anga babujja kusaze bya buvuma angutegeza konti game ajibaso okubera nga besinkana busujju abagena no bubonero busatu then game eyokweddingana abako zemega goal emukwemu sikitegeza nti busujju abagenze ne points nyia anga bazijja kubuvuma na yenga abusujju abagenze okujja mu game weyo oyinza gamba nti ku saidi yawe babadde beetaaga okgenda n'obubonero busatu ate nga ne buvuma ebadde ebwetaaga kuba buvuma baba kuba busujju babadde bagenda kulinnya linnya bagenda kumpi ku points nga 10 nem babadde bagenda kudda mu kifo ekyokubiri bajjeyo busujju oyo naye nga busujju abagenze okujja mu game weyo nga wotunuulira emipiira omukaga gyadde bakazanyako sofa abadde bangudeko empya gibadde 3 nga badde ez'omupiira gubadde gumu nga bakubiddwa emipiira gibadde 2 nga batibe goals badde 5 nga batibeddwa mu goals babadde batebye goals azibadde 5 nga batibeddwa mu goals badde 4 enjawulo ya goal ngeri emu nga bakunganyiza points 10 kitegeeza nti mukaseera kano busujju abagenze ku points ziri 10 nem then buvuma abagenze ku points ziri 9 ajechibinje echo echabulange ngawe kisanyiddwa bange mpira gizanyiddwa onakole mu kibinje echo kitegeza nti buwekula aliyao mu kifo echo kuna singabu wekula wangula game kibagenda okuzanya onakole encha waliwo ko obusobozi obw'okumulaba bambi ngali nyeri nye anava mu kifo kyali anagenda naisa anessa zeryo eliya buvuma busujju a goal difference ye jokubera ngebaula ne buwekula ajitegeza nti ekibinja kyo nacho atekinabera changu yade nakamu nakendagala tanga mukaseera kano nga tujjeko empiira egigenda okubeera nga gizanyuma weekend eno kitegeeza wajja kubeera nga wabulayo k'emipiira gijja kubeera 3 okubeera nga tufundikira group stages then tufuna amatiimu agajja okubeera nga gayitawo okwesogga omutenda gwa quarter finals atenga nabagamba nti omutenda gwa quarter finals tiimu y'okubeera ku safe side eyina okubeera ng'eri mu kifo ekisooka obe kifo ekyokubiri wetugenda mu kifo ekyokusatu kitegeeza tuba tulina okubeera nga tuddayo okulaba ani ali mu kifo ekyokusatu naye ng'akoze bulungi kuba buli kibinja tukitunulamu ne tufunayoko amatiimuzi gabeera abiri mu kaseera kano wetugamba ani ali mu kifo ekyokusatu ku mipiira omukaga egyakazanyiwako mu kaseera kano ng'akoze bulungi kitegeeza ogenda kutunuulira Gomba mu kaseera kano alina points ziri 9 ogenda tunuulira Bugerera alina 8 ogenda kutunuulira ne Buvuma mu kaseera kano Buvuma yes ayinza okuba ng'agenze ku points ziri 9 naye wetugamba emipiira mukaga naye abeera waali awo ng'alina points zibeera 8 kitegeeza nti katulinze emipiira esatu egigenda okusigalayo abaani abagenda okubeera nga bayitawo naye nga ttiimu y'okubeera ku safe side oba olina okumakinga sure ogamba nti yeekulembedde ekibinja oba bali mu kifo ekyokubiri so mu kaseera kano buddu aba oyinza ogamba nti balinga bali ku safe side olw'ensonga nti mu kaseera kano be bakulembedde ekibinja ekyo ate nga n'amatiimuzi agabagobaga busujju agali mu mbeera yakubeera nga gali esabijanjaalo mpisa okubasinga busujju awangudde abadde alina okugenda ku points 13 akitegeeza buddu yandibadde amusinga ko point emu naye mu kaseera kano yinza okugamba nti ekifo kye balimu abalaga ng'abali contented nti obubonero bwaffe bwe tulina kati tongeddeko kamu tugenze ku 11 tebalowoozaamuko nti buweekula esobola okuva eri abaatandika obubi ate ne bajja at least ne bamalira mu kifo ekyokubiri naye katulinde mpaka we tugenda okubeera ng'ate tufundikira group stages then game endala ezanyiddwa onako olwalero mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ebadde makkati g'essaza erya Butambala n'essaza erya Bugerere era nga game eyo ibadde kuchisa uche chibaita chibibi senior secondary school playground irango mpiro goli free omsajo guwaita chimayo Stephen yalamude game weyo then first assistant abadde Rubama Ivan atenga Natasha Asime yabadde second assistant abebasobodde okubeera nga ate abakwasiganyiza game weyo omupiro gote gubadde mwangu yadde nakamu nakeddagala olw'ensonga nti gwagenze okumulamuko half time analabye Bugerere basoseyoko esazi lya Butambala ne bakulembera ne goal yabaddemu ku Bwerere nga goal emu gye baafunye omusambi ogwatta David Overmars Opio ye yagibateredde then esazi lya Butambala ne bafuna goal eyekyenkanyi yali badde nga ikolayiza nga bayita musambi ogwo bayita Mubiru Dathan ye yagibateredde bwe kutene gubeera goal emu ku emu then game ebadde natera okubeera ng'ekomekerezebwa abwete saza eria Bugerere ni baule saza eria Butambala anga baita mugoli yo msambyoyo agubaita Patrick Odi ya jibatebe debeto Bugerere ni bakulita nobone robusatu anga baka kanye kubutambala ni ba mkwane gozu ba debili kwemu na yenga tuagenso kuja mgemu weyo anga masaza agogo mbiriri saza eria Butambala ne saza eria Bugerere amasaza agogo mbiriri watunulida Butambala bambi bakubiddwa gemu yabwe sose mumpake za Musaga Buganda Butambala babadde bakyali unbeaten bebadde bakyalina ka unbeaten run bonesa zeri ya Buddu nga tebaddakkiriza kuluzinga gemu yonna ajukira nti Butambala emipiira omukaaga ajadde bakazanyako sofa abadde banguddeko empiira gibadde ena nga baddwenze ebiri nga tebakubiddwa gemu yonna nga batebye goals badde mukaaga nga batebye goals badde bbiri enjawulo ya goals babadde balina goal difference ya goals nnya wamu omugatte nga balina points 14 then Bugerere abagenze okujja mu game yonga ku kimeza nga batudde mfecho okusatu nga balina points 8 nga emipiira omukaaga gibadde bakazanya ko sofa badde banguddeko empiira gibadde ebiri nga badwenze ebiri nga bakubiddwa empiira gibadde ebiri nga batebe goals badde mukaaga nga bateeddwa mu goals zibadde 10 ne points zaabwe 8 kitegeeza nti twagenze okujja mu game eyo Bugerere nga bagwetaaga nnyo mu kubeera nga bafunye obubonero obusatu anda amasaza agamu againo okubeera nga gabeera serious ogesanga gagomba kuba Bugerere wabeera nga awangudde kitegeeza nti mukaseera kana agenze ku points 10 ne wabanga mawogola awangudde kitegeeza nti bo kibeera kibakolera obeera oyina points 10 nga wakyaliwo ne bagomba abali awo abali mu kuliisa ebijanjaalo empiso kitegeeza nti Bugerere abeera ayina ekiruubirirwa eky'okubeera ng'ayitawo bambi ogenda kumutendera oguddako kweja empiira esatu egisigaddeyo baba balina nabo okulwana ennyo gye basigazzayo okubeera ng'ate bafundikira omutendera guno eno gwe tuliko ogwa group stages naye nga w'otunuulira Butambala bagenze okujja mu game wenu nga w'otunuulira game gye baasembayo okubeera nga bazanya mu mpaka eza Musaga Buganda weekend eyaggwa olunaku olw'essande baasinkana kooki ne bamukuba ne gooli erimu ku Bwerere era nga gooli emu gye baafuna omusambi ogwatajja agenda Shaban ye yagibateebera mu ddakiika ya 3:2 era nga w'otunuulira emipiira etaano ajadde basembye okubeera nga bazanya jukira nti abanguddeko empiira gibadde 3 abaali basinkana Bugerere ono ne bamukakkanako nga bamutimpula utefu ne goals ali 2 kwemu gemu eyo yagenda kusomeza ali 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2026 yali ku kisa ekyo kye bayita Saza Ground Ntenjeru Bugerere ye yali ekyazizza Butambala era Butambala kye yakola ng'egenze Bugerere ne Bugerere kyakoze olunaku olwaleero nga agenze Butambala era nga gozi ebiri ezali eza Butambala zebafuna mu game eyo omusambi ogwo bayita Mubiru Dathan yabateeberako goal mu ddakiika 16 n'omusambi ogwo bayita Katete Brian anenda abateeberako goal mu ddakiika 98 nga goal m eya Bugerere n'omusambi ogwo bayita Mayanja Osman yagibateebera mu ddakiika 91 bweto game eyo esaza erya Butambala ne bagiwangulira ddala butereevu then basinkana single naye ne bamukuba mulamba aniba kulita no bane lobusa tutambala oyo game yaje nakuzomeza nyo mwezi gomsa mwaka kwa 22 mukaga nga goal emu ya butambala jawafu na moyo game omusambio gweta katete Brian yajiba tibera mudachi ke 10 no mukaga weba tirane bakulita no bane lobusa tu aje winzi obaze winze ze satu ko sane game yajiba kuba coach ne goal emu kubere then bakola mali ne coach agali ya gazuro 0 then basinkana ne kabula aniba kula mega goal emu kwemu atenga bugerere abaganzo kuja mu game weyo era game jiba wangu dona kole chitegeza nti ba wangu de game ya weyo kwile yomu diringanwa mumpakeza msaga bugande za bili ya bili mukaga orenso nga nti game ajiba asemba yo kubira nga baza nyamu mpakazi nen abasi nkana singo aneba mkuba ane goal yali mkubwerere nga goal mjibafu na msambio yugwaita katuma Mike ye yajiba tebera mudachi ke 13 abwete bugerere ne bakulita no bone lobusatu then abasi kana kabulao ne bamkwane goals ali bili kubwerere bakula malili agale ga goal mkwemu ne maogola then bakubidwe mpira jili yebili abasi kana singo ne batimpla 1-0 then basi kana ne butambala ne bakakana ko ne bakwa goals ali bili kwemu chitegeza nti bugerere na dalanga twakumawo mu kitundu ekyo kwili oyinzo gamanti agega mkwaga masaza agasobola okubera nga te agete kateka edanga baina okomsa joy agwebaita akocho yogwebaita bogere Steven yagezako kubera nga te akwasaganya bino kusazeri upgrade na yenga so far so good babade tebanna kola bubi abuchanga bafuna omutende soyo ajukira nti bagenda okukuba singo abali na karani ya katali kalunji abali bakubidwe mipire ebiri ejo mudilingana na yamasaza gonna agaba timpla mu kitundu ekyo kwirye mipire etan agasobodde okubera nga gaba Jacobo nero bwago obusatu we batwala abagezezako okubera nga babukunganya okubera nga te abakomi yao na yenga amasaza gano gombiriri agagenza okusinkana game weno bali basembo okubera nga besinkana mu mpaka ezamu sagabugana ngo jekeza bili abiri mukaga agali gabiri abiri mwena amna ye ebimu ko ebadde bitero okubera nga bila bikira mipira jamu sago gombiriri ge malili ajukira nti basi nkane nakusomeza zinga bili omwezo go msanvu omaka gwa bili abiri mwena ane bakola mega goal mkwem then nakusomeza zinga mlano omwezo go mendo omaka gwa bili abiri mwena basi nkane era anibakola amalidi gali ya gazi 0-0 so kumurundi guno bulio asobodo kuwela nga afuna obone lobusatu nga abuja kumune abwete sazeri ya butambala weba asobodo kuwela nga baku idwa gemu ya wisose mumpaka eza masaza gabu ganda butambalono gega mkwaga masaza gali katalo woze mwanti gaja kuwela kone chenja ulo chibateka omu mpakezo murundi guno anayate chewunyisa agega mkwaga amasaza agasobodde okubera nga galagako anti esaawa yonna gagala kubera nga gagenda mpaka ku mutendere oguddako era nga batende ko msajjo gubata senkali edi yatende ke sazeri eri abutambala nayo oyinza okumwebaza olwe kubera nga ate abingi byakyusiza ku sazeri neri abutambala n'okulabika nga mukaseera kano tubalaba anga gega mkwaga amasaza agagezako okubera nga ate agateekawo kembeera atenga n'ekibinja kibalimu mukaseera kano yadde baluzinze gemyo nako olwalero naye ate butambala atibalina kye bavuddeko olw'ensonga nti era basigadde bakulembedde ekimeeza ne points ziri 14 kitegeeza nti maogola ne bannababo wangudde game ajibagenda okuzannya onako olw'enkya era butambala ajja kusigala ng'akulembedde ekibinja ekyo ekya muganzirwazza naye nga bakubiddwa game yabwe esookedde ddala mu mpaka ez'amasaza ga Buganda 2-2 bwe giti emipiira we gisobodde okubeera ng'ate gitambudde onako olwalero obusujju ne buvuma bakoze mega goal emu kwemu then ne butambala bakubiddwa Bogerere ne goals badde 2-2 then onako olugendo okubeera olw'enkya emipiira mingi egigenda okubeera nga gizannyibwa mu mpaka ez'amasaza ga Buganda era ng'egimu ku egyo emipiira egigenda okubeera nga gizannyibwa tugenda kubeera nga tulaba mpira egigenda okubeera nga te gizannyibwa onako olw'enkya essaze lya Buddu bagenda kubeera nga bakyalira essaze lya Buluuli Buddu bali kwawe be bakyaziddwa naddala mu game gye bagenda okubeera nga bazanya bingi ebibadde bitambula ku ssaza erya Buddu in fact balina ne signings ezimu we twawummuliramu kaawo emipiira etaano beteekateeka ne bafunayoko ku basambi ab'enjawulo ng'ovudde ne kwekyo mulimuko n'abasambi abamu abeekandaggamuko ajukira nti omusambi ogwata Enyabu Josephu ayomu kwabo abasobola okubeera nga batambula abayolesa obusiwuufu bw'empisa akoda gabali mu nkambi n'abakulu ne bagamba omwana oyo ate tugenda kubeera nga tumusobola era omusambi ogwata Enyabu Josephu ne mukaseera kano si amusambi w'essaza lya Buddu yatambula mudda n'agenda ate nga yomu kwabo amumpaka ez'omulundi guno ku Buddu abaali bagezaako okubeera nga ate abateeka oke embeera mu nsonga z'okubeera nga bateeba amagol yali agezaako okubeera nga ateeka oko omutindo gw'enjol so ng'ayambako ttiimu oyinza okugamba nti ttiimu yali emwetaaga naye ate ttiimu tesobola kubeera nga ate ebeerawo n'etunuulira omusambi oyo ka kitegeeza nti newo batoliiwo ttiimu yeesigala egenda maaso so bwe yalaga empisa ensiiwuufu ye n'agenda waliwoko n'ebirala ebyali bitambula ku ssaza erya Buddu nga bagamba nti waliwo abasambi abamu ate abaali babanja ate gaata agendagenda ku Sports Club Villa so bye byabadde ku ssaza erya Buddu naye kye mmanyi nti ebisinga bamaze dda okubeera nga ate babitereeza eky'omukisa omulungi ttiimu ebadde tennaba kubeera ng'ekola bubi nnyo ebadde tennaba kubeera ng'ekola bubi mu mpaka eza musaga Buganda ez'omulundi guno nabategeezaako dda ne mbagamba nti Buddu be bakulembedde ekibinja kye bali mu kaseera kano ekya Bulange balina points zaabwe 14 kitegeeza nti mu kaseera kano babeera bali ku safe side aliyesaze lya Buddu emipiira omukaga gye bakazanyako sofa abangudeko empiira giri yena badrenze ebiri tebannakubwa geemu yonna bateebye goolo ziri 7 bateebwa mu goolo ziri 3 akyongera okulaga nti mu mpaka ez'amasaza ga Buganda Buddu lyeri mu kwezo gegamu kwaga amasaza agakyasinze okuteba goolo ennyingi mu mpaka ez'omulundi guno ndowooza essaza eriringa eryagezaako okubeera nga libenkana aliyesaze lya Ssese kubanga Ssese naye yakateba goolo ziri 7 ateebeddwa mu goolo ziri 3 Buddu yakateba 7 naye ateebeddwa mu goolo ziri 3 kitegeeza nti enjawulo ya goolo bonna balina goolo ziri 4 then Butambala yabadde addirira awo akkiriza onakole okonsidinga goolo 2 ate nga ye ateebye goolo eryemu aliyesaza erya Butambala kitegeeza nti ye Butambala yakateba goolo ziri 7 ateebeddwa mu goolo ziri 4 agega mkwaga amasaza gosobola okubeera ng'oyogerako agagezaako okubeera nga gateeba amagol okwefaananyirizaako n'essaza erya Buddu so Buddu agemu gye bagenda ozzannya olunaku olw'enkya singa babeera bawangudde bajja genda ku points 17 bajja kubeera nno baabudde points 17 n'emipiira egisigaddeyo kitegeeza nibo babadde bakoze bukozi maliri baba basobola okubeera nga bava mu kibinja ly'essaza erya Buddu then bagenda kuzannya Buluuli Buluuli empaka ez'omulundi guno balina kugamba nti oba balina kuddayo kweteekerateekera empaka eza 2-7 kuba 2-6 oyinza okugamba nti ku saidi yaabwe kyagaanye era nga w'otunuulira essaza erya Buluuli lineeno mpozi nga bagenda kwegaganulira ku ssaza erya Buddu ly'essaza in fact gali amasaza 2 mu mpaka ez'omulundi guno nga gwot teganaba kubeera nga galoza ku buwanguzi bonna mu mpaka ez'omulundi guno era nga mu kaseera kano Buluuli mu kibinja kya Bulange be basembedde ddala wansi era nga bo w'otunuulira emipiira omukaaga gye bakazannyako sofa tebannawangulako geemu yonna badrenze omupiira guli gumu bakubiddwa empiira giri 5 bateebye goolo ziri 4 bateeddwa mu goolo ziri 9 balina akamanero kaabwe kali kamu ly'essaza erya Buluuli then essaza eddala eritannafuna buwanguzi bonna mu mpaka ez'omulundi guno ly'essaza erya Buweekula nga mu kaseera kano ku kimeeza bali nfe ekyomukaaga mu kibinja kye kya Muganzirwazza be basembedde ddala wansi mu kifo ekyomukaaga nga w'otunuulira emipiira omukaaga gye bakazannyako sofa tebawanguddeeko geemu yonna badrenze empiira giri 2 bakubiddwa empiira giri 4 bateebye goolo ziri 3 bateeddwa mu goolo ziri 8 balina points ziri 2 kitegeeza nti ne kabula abali ebwo byennyo ogezaako okubeera nga beefaanaanyiriza essaza erya Buluuli batlist balinako points zaabwe ziri 2 naye ate w'otunuulira Buluuli bo balina akabonero kaabwe bambi basajja bato balina akabonero kaabwe kali kamu age maliri agomulundi ogumu age bakakola mu mpaka eza masaza ga Buganda akitegeza nti ku saidi ya Bururi asibirunji yadinaka mu nakeddagala atenga wotunulira game ajibachala waneno budu ye game jibasoko kubera nga baza nyamu mpaka eza masaza ga Buganda ezo mulundi gunen ajukira nti bakubwa anego zali biri kwem ajukira nti omusambyoyo agui Ronald yomu kwabo abatebera kesa zedi ya budu anomusambyo gweta enyabu Joseph anenda abatebera koko gwal abwete buluri anibaluzi nga gemu ya weya sokera dala amompaka eza masaza ga Buganda akati kumulundi kunonga bachazi za budu ngabali mumbere mbi ero subira nti budu ya debagenda kubera kwawe ero sigaloba wa advantage yo gende buluri nebate yoko wone kubago bazanya atanafuna buwangu zibo na amompake zomulundi guno jukira amali ligebali na gomulundi ogumwa kabone rakamu kebaina abaga kula na buwekula agemu ya jena kuzome zari kuna mwendo mwezo gomusanvu omaka guno kunyini gwetulim agaliga gol emu kwemu then abasi nkana buwekula agemu jibasi mbewe kwenye nga basi nyaku weekend aneba kuwa gol ya mkubwelele chadondo yaba timpla wa nil buvuma yaba kuwa gol zari biri kwemu abusuji yaba kuwa gol zari biri kwemu chite geza ntibululi mumpake zomulundi guno abali nkaba chimpe nche kuwile ntibuli team ayibasi nkana eba jako wane robu satu aliasaze ya bururi abaino kudayo kudrawing board na denanga bete kira tekira season eja ya bidi ya bidi musamfu kubanga zomulundi guno zandi banga zaganya kwa tuwetu rozanti wetu mula muke mipire tanu bagenda kuda chitundu echo kubide che mipire tanu angabeba mkwa abate kauke mbera aniyo nzo gama tutechinda wa kusoboka kusaidi yawe kubanga anege mjibaso kukubira nga baza njia matide yomu kaga baru zinga katule nze tulabe chichi bagendo kukubira nga bakula na yenga budu game mjibaso mbeo kukubira nga baza njia basi nkana busuju anibakula miga 0-0 then basi nkana nebusuju era anibamu kwa goza libiri kwe mubu vumabamu timpula wa nil basi nkana buwekula anibamu kwa goli nemu kubirele basi nkana chadondo yali matide yomukubiri anibakula miga gol emu kwe mubu then game mjibaso nkana buluri anibajika kana kunga bajukwa ni goza libiri kwe mubu ziwira kumumpakeza masaga Buganda nga tuze ya mbili ya bili mwena abaso kaniba sinka ni naguzo mwezi nga bili mulumu mwezi gomusanvu omaka kwa bili ya bili mwena ni bakula amaliri gari ya gaziro zero then game yo kwe dingana yaje naguzo mwezi zari mwena mwezi gomendo omaka kwa bili ya bili mwena abakula miga gol emu kwe mwena then bili ya bili mwetan ilaba sinka na bururi gega mkwaga masaza gari kufomu etagambika kubaba sinka na budu aniba mkuba home and away mwenju kwa utf game jibaso kukwena nga basi nkane na kuzome zari ya bili msambu mwezi gomu msambu omaka kwa bili ya bili mwetano budu bali bachade bururi edanga game yore kutusai chibata St. Lawrence Mijera primary school playground nga balu zinga yone goal yore mkuwele do msambi yoyegweta kagako seya ye ya jibateba budu nibalu zinga game weyo then game eyo kwe dingana mbili ya bili mwetano na kuzome zinga kumyo mwezi gomu mwenu maka kwa bili ya bili mwetano waliko sports arena era buluri yabasinkana one eba joga aneba kwa goza libiri kubelero musambi ogweta semialo pita azona aye yaziteba mudachi keyo munana ane mudachi ka eyana mu munana kitegeza nti buluri babadde baina akajogo jogo nga tebatera kukiriza kuluzinga kusaza lya buddu emipira ena ajibade basembi okwera nga basi nkanyengo jeko game yempakeza msaga Buganda ezomulundi guno ezabiri abiri mukaga na yemipira ene jali gisembye bururi at least bakolanga amaliringa tibakiriza kuluzinga akosaze bya buddu amaliga mirundi ebiri ne wini zawe za mirundi ebiri asone buddu egamba ejogo lya bururi ligenda koma season yen atwino mukuba home and away katuli nze tulabe ani agenda okubera nga jayo obonero busatu bururi abagala kufuna wini yabwe nabe sokede dramu mpake za masaga Buganda zo mulundi guno atenga ne buddu bagamba atuwagala genda ko points atuwagala genda ko points 17 atuberenga abagalo closing ekibinja atulize game egenda kujona kolwencha eranga game weyo egenda kubera kutsa ucho kibaita St. Lawrence Mijera primary school playground tulabe ani anali empanga makatiga msago gombiriri eranga game weyo oja kubera ngo jifuna butelevu kompeo za radio budo tamkeda umalchemanyi yatanse dokubera ngatindi gegendo ogenda musazali ya saba sajja kabaka eriya bulore kitegeza nti byonna update kwa update oja kubera ngo bifuna butelevu byonna ona kolwencha then emipira emirala jigendo kuzanyibona kolwencha esazeli ya busiro abagenda kubera mu nsike enessa zeria sese atenge saza eria kabula abagenda kuzanya kochi achadondo bagenda zanya buwekula achagwe bagenda kuzanya maokota atenga maogola abagenda kubera mu nsike enessa zeria single then esaza eria gomba abagenda kubera mu nsike enessa za eria bulemezi bambi esaza eria bulemezi bakavirwako omusambi omusambi ogwata Rogers yavambula mu bwenseno eranga ndoza onakolo abadole gulo bambi ndoza yawumuzidwa mu nyumba ye yolubereda ali esaza eria bulemezi kitegeza nti bambi basajja bato bagenda kujja mu game eyo nga bakyalina mukono ekiyongobero ekyokubeera nga baaviiriddwako omusambi ate nga mu game ajje baasembayo okuzannya kyaggwe nga baluuzinga omusambi oyo yalimu n'afunamuko obuvune era n'addusibwa mu ddwaliro omusambi oyo gwe bayita Rogers naye nga awe yagenda mu ddwaliro bambi teyasobola kubeera ng'avaayo omukama Katonda n'amujjulula aliyesaza eria bulemezi kitegeeza nti bambi ku saidi yaabwe si birungi yadde n'akamu n'ako eddagala ne yaddenga bulemezi nabo omwaka guno oyinza okugamba nti babadde n'ebizibu ku saidi yaabwe tebinnatambula bulungi yadde n'akamu n'ako eddagala w'otunuulira bulemezi mu kibinja ekyo eky'amasengere be basembedde ddala wansi balina points zaabwe ziri nnya era ng'emipiira omukaaga gye bakazanyako sofa banguddeko just omupiira guli gumu badrense game eriemu bakubiddwa emipiira giri ena batibe goals ziri ssatu bateddwemu goals ziri mukaaga then basinkana gomba mu game eyajja ennaku z'omwezi zali 12 omwezi ogw'omusanvu gomba n'ebakuba gomba yali kwawe yabakuba neggolo erimu ku bwerere then basinkana kyaggwe n'ebakuba goals zali 2 kwemu maokota yabakuba goolo erimu ku bwerere then win ey'omulundi ogumu yali Busiro gye basinkana ennaku z'omwezi zali 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2026 wali ku Trinity College Stadium era nga game eyo baagiwangula neggolo erimu ku bwerere omusambi oyo gweta Onyango Michael ye yagye bateebera naye nga okusookera ddala tujja mu game eyo nga w'otunuulira gomba nabo bagyetaaga kuba mu kaseera kano ekibinja kye balimu kyaggwe ye kikulembedde balina points ziri 13 sese bali mufe ekyokubiri balina points ziri 10 then gomba mu kifo ekyokusatu balina points ziri 9 kitegeeza singa bawangula ku bulemezi ate nga bagenda kubeera nga balina home advantage bajja kubeera nga bagenda ku points zijja kubeera 12 kitegeeza nti obanga gwe gomba ng'oyagala kubeera ng'ova mu kibinja ky'olimu eky'amasengere okugenda ku mutindo gwa quarter finals ezimu ku games zotasekeddwa kubeera ng'osula ye game gy'ogenda okubeera ng'ate ozannyia esaza erya bulemezi gomba basembayo nga bazannya Busiro bakola mega goal emukwemu basinkanawo kyaggwe ne bakola mega goal emukwemu bakuba bulemezi basinkana maokota ne bakuba neggolo erimu ku bwerere basinkana sese ne bakuba goals ali 2 kwemu then basinkanawo ne Busiro game gye basookera ddala okubeera nga bazannya mu mpaka ez'omulundi guno ne bakola amaliri agali aga 0-0 naye katunde tobe emipiira gyonna ngayo gigenda okubeera ng'ate gizannyibwa olunaku olw'enkya mu mpaka ez'amasaza ga Buganda then nga tuva wanene ewaka nabategezaako nti club ya KSSA bamaze dda okubeera nga basayininga omusambi oyo gwe bayita Ibrahim Kasule Owen ku ndagaano y'emyaka ebiri omusambi ono yasemba okubeera ng'azanyira wano mu ggwanga erya Uganda ndowooza gwali mwaka gwa 2023 we yagenda mu United States era abaddeyo ng'ali ku ttiimu eyo gye bayita New York Red Bull ey'okubiri gye badde akwasaganyizaako k'emirimu gye era nga mugezaako okubeera nga bakulaakulanya omutindo gwe bamugabamu kaawo ku bwazike bambi musajja wattu naye agenza okulaba nti ebyeri bw'atyo n'asalawo okubeera ng'akomawo wano mu ggwanga erya Uganda ogezaako okubeera ng'ensonga zikwasaganyiza ddala bulungi naye we yali tena okubeera ng'ayabulira ogenda wabu weru omusambi ono gubaita Ibrahim Owen Kasule tumujukira nga azanyirako ne ku club eyo gye bayita Waxo Giants so avuddeyoko n'ategeeza nga amaze osayininga endagaano ne ttiimu eyo eya KSSA n'agamba nti asuubira nti ebbanga lyamaze nga ali mu United States binji biyaize obumanyi livubwaize asubira nti bigenda kuyamba konyo angabirese ku club weyo ya KSSA na yenga KSSA abana uko msajwe gweta brand senyondo irango subira nti okwete kateka kubalimu kwa season eja ya bili ya minka gabili ya bili musambu bakwa siza manji na dalamu kula signing zezenjol kubafu se signing ya weyo kutano rede abana doku iranga bafu na msambio gweta Yunusu Sibiria Sibila then bafu na msambio gweta Charles Rukwago bafu na msambio gweta Elvis Ngonde na msambio gweta Maxwell abana doku iranga te bamfu na ye club ya KSSA tubalinze season ya yeja then wali mu Bulaya waliyo game eyomukwano elimu kubera ngezanyiba makati ga club ya Manchester United ne club ya PSG egenzo kumula muko half time anga goli goal emuko emungenda kubera nga mpumula muka tuno nange enkole ku nsimbi zaba kama ba fet over radio wudu radio monto obwabuli jo ngenda kuma utufundikire ntekateken ya weekend sports etovao
1: Musika Kumba, wana kwenye kwa kumusubwa kwa Skyview Soda. Skyview, go extreme. Alo mkuli sewa nyabo.
2: Munango liye Musika Kumba, anga bulijo.
1: Nemi nebi ntubabi vumbulawa.
2: Bidiwa.
1: Binebio kuteka kenjala za bazungu.
2: Ati ya bazungu bitia.
1: Ene wafe wali ya basale njala.
2: E.
1: Ogenda na nadalaba kazi. Ogenda onge njala zo nyimpi.
2: E.
1: Iba kukokila kenjale mpamfu.
2: Ati. Kakati wadinga ya galo kuwa business ya muzukuru wangi bagi ya zikula
1: muzukuru ya kule njalezi
2: ya agenda nazi nonyeo jezibela monsozi nazi lieta nezibatu kakeyo
1: azi jawa
2: azi sala kumisambwa
1: njalezo
2: ila sala kumisambwa bulunji nyo
1: kati zibateka kubantu
2: na kati ya guwali wano uwa zewa negulonga kumubanya te ya guwa yo kantu
1: Musei Kakumba wana radio mda kutusi wako Skyview Soda Skyview Go Extreme Ebikabya bia webiri na yate waliwo Nairo special asenge jedwa n'obukugu okutukira ku buli mbeera kuberengo genzeko autu neba chalibo obango jaguzo bwanguzi bwa timu yo Nairo special abera wo kuberengo nywamu one for the road Nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire Nairo okuva mu kafunda oba mu bala yone kuli okumpi Nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tekukirizibwa eri oyo atanaweza myaka 18 nywana obuvunanyizibwa
3: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufuna tota wana na birala byonna funa ekijimusa kya budu organic fertilizer OCDK gwo mulimi we mwanyi emboga butunda nyanya ebitoke n'ebirime ebirala ekijimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddabulula ettaka neriddabujja kisange mu maduka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu chenda munana chinana mwenda atano mutano budu organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi
4: They say time flies when you're having fun well that's by design club is brewed longer to be great tasting we take our time so you savor yours with a taste so refreshing It's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
5: Neighbor.
6: Wanyu matu.
5: Amabati gwa sede seda garingama pia.
6: Ii. Amabati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
5: Eh.
6: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wangu obukuru yali mupi wanu.
5: Eh.
6: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye. Hmm.
5: Chogamba toga zangako.
6: Atenga aziza ako bichi.
5: Hmm.
6: Bukura ukusala woku runje. Tichikuwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaluachi na londa wa amabati gadumuzazi.
5: Eh.
6: Ii.
7: Dumuzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni bunge lwako mutindo gwa Uganda Party ugwaka kasibwero gwesigwa banna Uganda bonna abali wona abali dawo gafuna okuva mahadi we yazonna mukwito uli gwanga
8: Bwake day! Wasuzote Uganda! Koloko koyake! Amachago! Gavusa manyuvu! Gateno runakuruo! Rweyonge dokubero ruakabi! Wampuliz ganya nunji! Gula voice bando ya MTN yona! Wakati wesawe mune bidezo kumacha! Wafu nile dachika satuwezo uwerere! Ezi kuba MTN kwa MTN! Nga zima lorunakururamba! Niga star! Emu noti noti stabili emu hashi! Ofu nile dachika zezo uwerere! Buli runaku! Sumurule chivozicho! Kewera kukabite! Whoa. kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
9: MTN
8: MTN irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission.
10: Uliniza Weekend Sports. Ebyemizanyo Weekend Sports. Sports. Uwanyo kuredio vudu. Radio yomu tuwa vudu njo.

0: Charlie Gumboza, Tenda Manaka Muzem, Nanani, Tenda Tanaka Muzetani, a radio widow, a radio monto, wobbly joy, Dachi Kawabula Nia, Okuberanga Zukonia, Esa Wim, a tenga now together Zakon and Kamantiko Samu Yenini, Nida Kuberanga, Ten Querikiza, or Jakuirango Funa Mauri Muruganda, then Ned Dembe Davis, Wana, Vowing Taker, Taker, Saturday Dance Party, a Jakuberanga Ja, a Kongerio Nayenga, a Yongroku Zako Gwena, Tekumido Radio widow, Negan. Nango kola chama nyo okubera ngo uliriza gali wangu Denis Alzadi nkubuza kunyo webali kubera nga to uliriza sulambaya nkubuza kunyo webali kubera nga to uliriza eyomo nto wabulijo yo waswa Yusufu Mukaka takunya ane nkubuza kunyo webali kubera nga te we kumira kredio budu radio monto wabulijo neyo ngele kutegeza konti wakati angatucha alimu matikira gabene agumulundi ogwasa tumuwasatu obwaka baka bwa Buganda bukutusa ku Buganda Royal Regatta embaka za mato ga kabaka ezakamalirizonga amasaza 18 agakontananga enaguzo mwezi nga abiri mu bbiri omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026 waliyo kempaka ezakamalirizo ezempaka ezamato ga Buganda eza Buganda Royal Regatta akitegeeza nti tosande kubeera ng'osubwa enteekateeka eyo era nga bagamba jangu ovumbula pichipichi n'amasimu ky'ovumbula ky'otwala akiyite treasure hunt empaka za kubeera walibo njako maokota kubonjako beach era nga bagamba nti okuyingira gubo omutwalo gumu weguti ojja kubeera ng'oyingira munda tomanyi oyinza kuyingira nusu mutwalo gumu ate n'ovaayo nga weevumbulidde pichipichi oba n'ovumbula essimu kitegeeza nti obeera ogenza ate ng'okifunyeemu nnyo era nga bagamba tosuba endongo n'abayimbi jangola babasajja n'abakazi nga basala ejjengo ate nga bw'owangula n'ebirabo eriggwe anaasookawo oyinza okubeera namukisa n'osookawo niweegendera n'ebirabo era nga bagamba nti omutanda asiimye era abaami b'amasaza mwenna mukunga abantu abasajja bonna abeeyiwe kubonjako beach enaku z'omwezi nga 22 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2026 emiryango gyonna ajja kugulawo ku ssaawa 2 ez'okumakya okuyingira omutwalo gumu nkiddamu era nga ssentebe wa Buganda Royal Regatta amato ga Kabaka Yinginiya Ben Misaga n'abakakiiko baakubeerawo era bakoowedde mwenna okulunaku olw'okubeera nga te tugenda wali kubonjako beach ogezaako okubeera nga tufuna enteekateeka yonna nga egenda okubeera nga te etambula tugenda kunywerwa amaato ate nga n'endongo egenda kubeerawo nnyo era nga bagamba nti okumanya ebisingawo osobola okubeera ng'obakubeera ku 07 njiddamu eri 07 azempaka ezamato eza Buganda Royal Regatta ezigenda okubeera w'ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026 wali kubonjako beach okuyingira omutwalo gumu ate nga bw'oyingira abanaakeerawo oyina omukisa munene ogw'okubeera ngate weewangulira then nkutegeezaako nti wali mu Bulaaya naddala nga amatiimu geeteekerateekera sezoni bali mu kuzanyamu emipiira egy'omukwano era nga club ya Manchester United balinayo ko geemu ey'omukwano gye bali mu kubeera nga bazanya ne club ya PSG geemu yegenza okumula muko ekitundu ekisoose nga gukyali goal emu kwemu naye nga goal emu ya Manchester United omusambi oyo gwe bayita Brian Mbuemo yagibatebedde mu dakiika ya 3-2 ate nga goal emu ya club ya PSG omusambi oyo gwe bayita Ibrahim Mbaye yagibatebedde mu dakiika y'okubiri kitegeeza nti PSG basooseeyo niyamo yagatali malungi omusambi oyo gwe bayita Mason Mount owa club ya Manchester United yajibwayoko afunyemuko obuvune bamugiddemuko ka stretcher so kitegeeza katusabe hinja redeme kubera ya kasira kawamvu kwa ne Susan aweri kuba kodi then ya muri ya malaga tambla wali mu Bulaya andabye kao club ya PSG bagalo msambio gwata Ferran Torres then club ya Barcelona bagalo msambio gwata Rodri jokira anti Rodri club ya Real Madrid bebaso ko kumwagala nenga ne Barcelona nechingira muko Madrid ya labikanga yo msambia gamba anti yosigena kubera nga ngenda yo nenga ne club ya Arsenal msambio gwata Bruno Gimarayos mwama zedo kubera nga mumufuna agenda kwete mwujo ishatina basa tumuende ndagano jemumu wade egenda kugwako mwaka gwa 2023 binji abyetu chaino kubera nga togera munte katekeni ya weekend sports rakade asigenda kubera nga asuka ko ano bade muza mulonjo okuverije twatandikide nokutusa mukasera kanon kwagaliza weekend enonzi tugenda kudingana nako lwencha ne mpaka ezama saga Buganda bye bye.
1: Weekend Sports. Weekend Sports. Ebya lero, webi tuwe bigenza, tuninga nolo mukago luja. Oyo yabade Weekend Sports. Weekend Sports. Wano Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano Radio Budu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Budu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Budu.
2: Gw'omulwadde w'ekiwanga, weewala okubeera ewali enfuufu, n'ewali kalifuuwa. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuleetera okwasimula osobole okusigala nga totawaanyiziddwa mu bulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Ekimu ku bitukumidde ku ntikko ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
3: Radio Budu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku leediyo zonna.
1: Eyo ye Radio Budu 25, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya 2:5 ejja Radio Budu. Kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 ogw'omunana omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja. Radio Budu 25 nga
4: amawulire agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulire ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Osibyo kyo mulungi awuliriza omukuto ogwa 98.8 ne 95.5 Radio Budu. Kande ka mawulire nga n'oga kusomera ndi Dembe Davis. Mokasera kanonga abalimi mu district ye Bukomansimbi bagenda mu maaso n'okutegeka ennimiro zaabwe okwetegekera sizoni ejja. Abakulembeze mu district yeno bawanjagidde abavunaanyizibwa ku nsimbi eza PDM mu district yeno okuvaayo n'enteekateeka ennungamu mwe bagenda okuyita okuwa abalimi bano ensimbi zino ziyambeko abalimi mu kugula ebijimusa ebigenda okuyambako abalimi bano mu kufuna amakungula amalungi. Bwabadde ayogerako ne Radio Budu kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi ng'akiikirira abantu b'eggombolola y'e Butenga, Munyana Abdul Nurdin, agambye nti kano ke kadde abavunaanyizibwa okugaba ensimbi za PDM okutandika okufulumya enteekateeka ennungamu.

0: Sebudde ejire vazu yungu na yesente bwebunga akubidde mangu polisi kyokka bweze n'omusawo kye basoose okuzuula kiraze nti omugenzi abadde akozesa ebiragalalagala nga byandibanga byebimujje mu bulamu bw'ensi eno. Ono awadde abavubuka amagezi okwewala okukozesanga ebiragalalagala kibataase obutafiirwanga bulamu bwabwe era ono yeebazizza nnyo poliisi y'e Buwunga ng'eri wamu n'eyekyannamukaaka okutuukira mu budde okulaba ng'abongera okuzuula.
1: Polisi bweze era twebaza nnyo mama Nakyanzi assistant RDC kwetukubidde n'atuyambako okufuna polisi amangu tetutaddeemu kantu konna naweza polisi ne bajja ne banoonyereza naye ku kimu ku kibiringa ebikyazuuliddwako nti alabika abadde akozesa ebiragalalagala kati tetumanyi biragalalagala ki era kyekimuviddeko okufa naye nga kyekimu ekikyasoose okuzuulibwa polisi naye mu mbeera eyo nkubiriza abavubuka bonna mu ggulama

bachala abatu kula sente za fe ne baba kuba mwenyimba temuloza nti ibera bya mirembe okula sente yo musajanga to manyinta ajja kukuba mu ruyimba ukateke dakantu aho hey osoro bite bya mirembe kumbe nga wano Helena ali akudde eche 10 kyo musajja nga tete teateka teke na bigenda kuddako nga yafamu eche 10 kyo musajja nashukura Seja tia muga manti wabanda kubamulu imba So mkazo wanakula njaku kubamulu nani stop Numbers don't believe Cheka mna nani stop wako Neji kubanga mkulangira Sete za angeze kulele debange pampu Zita alima Seja nesulanga andeka nangandie kuledi yonga mkula Mpeo ni mfuwa ni kumunta Neni nyaboda bodo mkazi nakula sinde zake Zingu kuba muna ni stop na bewa mwe Nibatu hunde ntana zaba jaja wabwe Nwa gamba Omusajja tumudi zivyo buka gabye Abe ngana ni wakama omusajja tukulesha Tumudi za kake Message ndo za genzi sindi kabana nge tu kaburu unji Message ndo za genzi sindi kaya tu ka Zeranze mbalabu la banna ngeze ni musajia mundeke nekolele Kasateka nge kajabu na ira banna nge mundeke batu mwe Sete zijia wala Kale mlieza bameru kubabu mlieza kungeka Hajaba nukula yeda shika bini na atambula na akela Kataja dahati wako Ese mulie Bano wabali kudembe kati yeba se Kasebo yeba se Pemuva ungo kula sene ngo gamba kule shenkanyi Heba nai Mwema bantu ambe mino kuli yako sene VBK Kariba VBK sende zawe mulie za kukeka Ese zawe za kukeka Neuli no msajja Indiye ne miswaji nereze Mbatere deke mbozi Ejo na faya Jori abalamu na gena banyu miza chibizi chanta wanyanga Anjitwala kundume Ejo na Indiye ne miswaji nereze ze nantu ya nye Ntadeko esibuli chimuwe chikoze Nesebo abakazi tebe inechisa Tafaya kula Matanda kuyibuzi za konzera Azemba na kuwa nasoka kugamba Manyino kwewa iliza Manyino kwewa ili mnangi Zero mbana Mbambi nyamba Sere ya ito kalia nyobambi Kachi naku Kajia wala Elaba sajawa nangi nuza Nangi mkulia magizi inga gangi Kutuwe gaidi na wakazi wanu Mbana wakazi wakula kula Soko mwega hidi di Tote kayo sete ya chisaji angulaba Ante nagende kuruma Soko mwega ninae Atitu wewa ilizo mkane muna ngezi mfuzi Wewa ilizi Gambe ndi mfuzi Sina mama sina tani Nse tata nse mama Nse koja nse singa Nse jaja No cow no goat No hen No pig Amzea Mwana mnigina Ako sika na nyumbu zungu na ye Amze ya mwana Ega zide yusu asira Lumuna kena nende wa iriza ni ngambe shiaye Muna nge Sede za ngitozi ya nimule kone chingama mpaku za mabugo Endai Muna nge sede za tojiri ya nyumbu nge Mbubatu ukulele shenjagala, toke na kunjagala Sada ya getojiri ya nyo Ndi mle kwa Mpaku zama bugo Ribi kerigami mbu Mwana mnigi na bagami iti ya mzee ya singo singo Hehehe
Ba mama bega ide bambi bambi. Bendi bachim bega ide nga namu abana balenzi mubazadde. Lwaki kwega ilira. Nga nawe woli abana balenzi obazadde. Nga nawe woli okimanyi nti abana balenzi obaina. Eh. Hey bachim bega ide nga namu abana balenzi mubazadde. Ateke dakantu ako. Tuanje wenye nesia dai. Lumumba ntera ko bali ku Denver story kazi ngeri kibandi demo sente sage change chimanya chinyumiza ku byama byange chibodi de muganda wange mpa ku magezi kazi bandi de sete zange sira mukazi enda gwendi na musubi kazi sere bazili de kahalile mna ya janga ayi tuva ku bakazi abakazi obagaza achi Sebo chefula siri ya singa chimbu ulirida Omanyinga mwona tulane mutabani iwo Nga mtu de mdira Mtu de mutabani iwo Nga mga nange Sanja chai Wechi tofa kuwa kazi Aba kazi umaga zaachi Nenge za ule shiwa mga nange abakazi abo njagala nkubulire bajja kukulya ne underpart ojiwe ojitunde naku bakazi bajja kukulya ne underpart ojitwale musabo ojiwe yoweroge naku bakazi yamkananga Inga kubakazi Inzile kuchi Che Ebanga nena liyobede unawe ngochabu zambo fuku kubakazi ude kuchi Nide liyo wabacho Nibu mwa nono Che ngamba Nibu Mucha ina nechisa mwe Mweze babuli di babuka mwe Mucha ina nechisa Kufuku kubakazi ude kuchi Shambuza Osobolo kweleze nkweye Kweze diye mna inu Bela neyuleza Sabuni omumanyi Mna ye sabuni omumanyi Okoze sasi Okoze sa sabuni Yena kwe mbangu ze Obaka na akaburu Obo wa ishinga Akaburu Kagende mpola muganda wanga Akaburu Kajia kusiwe ngalo Sabuni wa buru yona kadumilege Leo obo ya zengo yengo kamula boti urugoye Kasabuni ya kurusi wango inibu wakumukona au Mungalo mchibatu umu kati sabuni ya nizo kukulu umu Mugende mpua Nonya hichi kichira cha sabuni mgoo yoses Andai Nonya mwe kereje nizo kwega hili umu kazi hape kusende zange Umu kazi Tebeka hili kia umu kazi umuwega hili roti hapa kazi tebao ulira andai Bama zo kundo opera mbubali ya badeo naba gamba mbubante kakanula kuchigere Kale Beba linyumu gana ange vibike Naka utuse Ajachifu wachiza munda Nga tenze zide kuhoyo Nga jachifu wachiza munda
Etugera ku Ataye nabe manya yenkoko Ntineda Kali So kema yutereza mimiro Nai Mubereko banai nisoke mayukutereza mubereko temuvako

Nze nunga yabadde kanula naye nsinga gogo bago bakulaini yemere yomulumbe nokaba lola ngiro mkazi yali agabe mmere twagenda twagenda kulumbe okuziika kati olumbe olumbe twali tugenda okuziika lwe twagenda ko olumbe lwe twatuukira ko si lwe dole twali tugenda ko tugenda okuziika ne bali inze bali Professor Masanda ne chocolate zai tugenda okuziika nga watulagirira nga twagenda tubuuze ewafudde omuntu gyebaleko banyabo kale muli mutyeyo balamusiza banyabo eno tusaba tulagirirako gyewafudde omuntu tugenda kuziika ewafudde omuntu kati muyitaawo mugende mujasanga ekkubo liriko omuti gw'omuyembe muwete nga tugenda kulumbe tutuukawo bwe tutuuka kulumbe nga tutuuse bulungi nnyo kati nga mbami mukwano gwaffe yali afudde bwe twatuuka kulumbe lwe twatuuka kate si lwe dole twali tugendako nga twesimula twekubako enfuufu twalina booda booda bagiyitanga honda nga gye twavuze nga twekubako enfuufu fenna akafuufu ssebo ngaoyinza okugamba fe abakola ku nguudo zeeno oluguudo lwa luno Masaka mutukula ngaoyinza ogaa wetukula nga tutuukabo tusanga basoma birangu twasanga mmere twasanga mmere twasanga mmere nga bagagabula mmere netukyama kulumbe nemmere netugitandika netulya emmere tumala okulya emmere tugenda okuwulira faaza ng'ayita MC ng'ayita abantu basobo ne banyaba abakungubazi tusaba musembere kumpi abali mukugwa kono musooke muveeyo mujje tusooke tutambule ekitambiro ky'emmisa faaza ayagala genda akadde ketwamuwaddekoeko naye twakafuna emmere tugamba kati mmere tugiwummuze tugende nayo mu mmisa tukole tutya kati ali katugende n'emmere yaffe tuba tugende n'emmere agamba MC nagamba tujja kusaba abazenda amasowaani abali mukulya mutuyamba amasowaani gadde eyo kitalo nnyo kitalo ddala abali mukulya amasowaani gadde emmanju bannaye kakati tugenda kukola tutya faaza nga atandika ekitambiro ky'emmisa kati waliwo wano basomera ebyafaayo by'omugenzi bagenda basoma ebyafaayo fe twagenda kuziika mukwano gwaffe musajja muvubuka basoma ebyafaayo by'omugenzi abakungubazi bannaffe mwe bali kujja kitalo nyo kitalo ddala bino byebyafaayo by'omugenzi omugenzi amannya ge gabogira amannya amannya ga kikazi omugenzi ono afudde alina emyaka 89 kyokka gwe twade kugenda okuziika muvubuka wa myaka 2 era tubebaza mwenna abazze okuziika aa kati nga tebanaga nga tebanna basoma byafaayo bya mugenzi batugamba abalina ebigambo byebasobola okwogera ku mugenzi abalina obwaku obwenjawulo bwebasobola okwogera ku mugenzi ne batugamba sowaani yemmere tusoke tugizeeyo kati bali ku ddembe kyetuva tugamba ni mukwano gwaffe oyo tumumanyi nnyo kitalo nnyo kitalo ddala mukwano gwaffe tebali tumumanyi nnyo tugende buli omu kyamanyiku mugenzi katwagala kubagamba nti tubadde tukola naye mulyantonde adaye nga tugenda twesobolayo basatu omuwala ngaasigala mu katebe eye ng'atudde fe twesobolayo basatu tugenda nenaku eyayamaanyi nga nokka abatuka abanno kitalo nnyo kitalo ddala era mwebale kujja kuziika mwebale tuziikirako n'omukwano gwe mulaze ab'ennyumba eno nze nasooka omugenzi abadde mukwano gwaffe nnyo nga bwemutulaba wano tubadde tuwangaala naye gyonna gye tukolera emirimu omugenzi ng'abeere naffe era ng'atwagala nnyo
kati wetu ayo gere ebyo bami zena yogera abakazi neba kube miranga nga bauli langa chiba kuteko nyo tuwa yogeza nina kunga na maziga gaiika fetuba nyiko tugezo kuzika mkwano kwa fie yafude kumbo lumbe do tuwa gena kwa waliru kiamu kakati nga nkaba sajari ya tubambi dadi wabato dadi DJ Danio majega kutaka nga nkaba mgenzi njogera byemanyi ku mugenzi abantu nga bonna bamye nakungeba itamu enakungeba itamu kati tumala maliriza sija kogera binyi demu nange naye kaba wechisinga ku mugenzi ono kalibali nga akwata kazindalo bali wakwata kazindalo ayogera ebyafa ayogera byamanyi ku mugenzi omugenzi byatumanyi ko mugenzi byatukoledde bali nga akwata kazindalo basobole banyabo bwe bali kujja kutuzikira ko muganda foro tubadde tuwangala naye buli atonde ono naye mahudi leka nafu nyo bali nga akubwa omulanga abakazi okweso za bulumba buli omunga yeso zanga kimukuteko nyo bali nga agamba basore banyabo amugenze abadamba nyimi twaruje musambu rajiji nonjiretse.

0: bali ngatawa yomu samvu kurumboru chamu katijugi ya fete tumna manyanti urumberu omuga iza wada manja mitu aloji musamu ngajayo na katambala omuga munaari sonyi mawasewa lewa nyewa sabada manye mituwa musamvu era jiji nonjirese
1: abakazi bambi
0: abakazi banaye mtu ya mrekero okweso za kurumbi abakazi mrekero okweso za kurumbi kakati bali nga kwata senti abakazi babu lile nako era abakazi basi ngo kulile nako abakazi nga bambi bali mkwano wami mkwano gwami na yomu ntuke tuziika wa miaka chinana mumwenda chokafe tulimu miaka ena abidi abidi mugu munga atusingo obukulu bali haine miaka abidi mwe satu nga yatusinga kwa obukulu nga yatusinga kwa obukulu kari wabi nga bali ya kwata senti azikwasa abenganda abenganda zomu genzi kwa kasende nga kateka yu kashuduka kuma sanda professor nga gamba
2: azori wajemu sida vya kugira kugira
0: shoku njizo bachari wapai shoku njiza kari kalombo lombo
2: sida vya kugira
0: kakati baganda wagi mwiongezele diyo neba neba babulide mbo zeno jegwela nga tutula ena kwetu ise mwama zika gafetuka kabi nga batu sasira konyo bai mwa tuwa galukwe bazaba vude ili antonde mwebali kuja kutuzikira kwa mgenzi wa mgenzi abadi mkwano gwabwe ila batula zeni badi bawangala na ye mwebali kutindi gengendo basawa na banyabo bino bibi afayu yu mgenzi omugenza amanya gwe nakachwa dola katindako azaribo kuchano chino era kwa kulide yazaribo nakuzo mwezi inga nibazogera afude bili abilimu nibogiru mwaka kwa afude omugenza afude ine miaka chinana mumwenda katonda wange yabali nga babali olumbe lwe tuliko siwe du baso mebyafa yuyo mugenzi esawa yoku ziketuke esawa yogene magombe ngebyaddala bali sente omusambu guli ya kukwade kurumberu kiamu to cut the story short soko kube simu omuli na mwome nagwe nzenga sinaba marira yo ne story no jaka lanji mario paka jia gwira sente mwome nga gwe azi wade yo kurumba ruchamu wazi saba yu wazi reka yu
2: gena babu lina kate imba
3: wai wali kuwele za kuwanga na uvuka
0: wali kuwele za mweli umundu
3: mbozi ndi uli de ulu unji nyo na yenzi chenko rao nga mazo kuwele vya fayo nienda mpora mpora kumeza kumeza ya mabuko
0: no gamboti ya batata
3: ange mitawana nyo
0: mitawana nyo sibu taita
3: mpate nsaba mpare jomu samu jie mpate
0: ee sibu
3: orumbe ndikuru chamba nsa jeko mtuwaru za mabuko kwa pizza sampo mukaka bandiri zeyo mukaka orumbe ndawa ndikuru chamba wewa rikuweleza kwanga na uganda.

0: Walwo nange wenji kuba nenera ligia nengamba lirio yomusa jeno. Mukakasanti radio za mwenyewe vuburunji banai. Sagala kutabuka. Kare, soko kakasanti radio yonyewe vuburunji yogera amanya kone josi nzi dengoduka misi nde wange.
1: Daniyo.
0: Wanjisebo.
1: Ego play di sinzi dengoduka misi nde
0: wange. Wenyewe de vuburunji.
1: Ufaya ange bebe.
0: Aba saja baji kusibira vuburunji.
1: Owangwe.
0: Tugende.
1: Yate gamba biyaji.
0: Tato ngamba biyaji ngo chimanyi.
1: Yukula.
0: Ya bas. Kali. Tatu siyo simri mda inga buo gambi. Cheje china gana. Soko ngambe yyo chiri chiti ya wo. Ah.
1: Na ubas.
0: Wanjisibu.
1: Chichiri upapa.
0: Kuna maje anyono.
1: Ego uye.
0: Angatiru wachini.
1: Ndebu shenye bale no mkochi.
0: Esibu.
1: Kiwanda jinsunzi kwa wana kwengi.
0: Nywe debu lunji.
1: Ego mide.
0: Bas. Nebu mbanyo kujira manda ni mugani kakawa wumbo. Yani kakawa manda Saturday dance party ka DJ Dania Jakuba Saturday dance party katuaniki. Nzinga ankula program. Toyani kama

0: Jaja.
1: Jaja jebali baba.
0: Kale baba ogumide bulungi.
1: Ekumide yezu Suleiman mukiri chikodole mukosovo.
0: Ekumide. Eyogera bulungi awo.
1: Bulungi nyo gawo tegera.
0: Kale nateka sto yogera. Kale bana mukisabala langa basatu tulabikenga tujikusinsimula. Tulabe chidako. Ah.
2: Dani.
0: Wanji.
2: Ah baba.
0: Mm.
2: Eno ye nyende bulungi.
0: Ani ono?
2: Next my name is Chile Dalemi Yaga.
0: Ye, enyende bulungi egumide.
2: Eri gumite.
0: Aya bas, kare. Namu na mkiso mlala didida asemba tulabiwe. Ei, katulabiku. Mm.
1: Ije Daniyo.
0: Sebo.
1: Webali kuweleza.
0: Webali kumpliliza. Aha.
1: Ono matia deva ukakataste.
0: Enyende bulungi?
1: Enyende no.
0: Egumide.
1: Mama, it's German ya today.
0: Bas, katia tude kari chakabi. Kari, nomu lala semba yo kakati tugene mkula nsimbi tulabei. Hey, ate guata ziriko. Wangi? Wangi?
2: Baba, saja basi wale diyo ya vudu.
0: Hey, baji siba blunji?
2: Baba, baji mweza.
0: Hey, gumide blunji?
2: Kakati ngembiwa msaja jake enda.
0: Hmm.
2: Kechilewa chumampa mchibito echa ufa. Hey. Vandayo msaja ya siba ufa jivamu.
0: Hey, biya dala?
2: Katonda wange yuwa no wedi yubute hukuma uru kumefaidi soft mkawani mpumbu te angu
0: gwa wajitu wala
2: esebu
0: katonda wange ngodi wa amai
2: diwa mutawana nyoto nenteneri
0: jamu angu asesoma la kukweli jamu angu weba ni kuwangula ufa
2: diwa mutawana
0: ata kuchomu hundi guno echibitu chomu hundi guno
2: esebu
0: ebi ebi labu ufa bichi ebi nabu tono nyo
2: msaje
0: jagenda kade msaje kadadi chotika upaji ujauze miaka bili mwe tanu ngatu ueleze guanga
2: anti redio vudu kumtiku
0: na ya basi kani uwe mali kuchite geira muna ngecha akabi kati watu ya tuli mkari kakati zanya noku zanya kakantu kafekari ili kemuli ila musente ndo uzamu kate geira manai nabagama zebo mpuni ila wanonga ankola uwe ile kusente nawe kula kusente ugambie Welele kusende na ulie kusente Ngabu di joka boki sabayo nyo indelo Mlo di jari senta azigaba Edanga mnimu wa baziri deko echirochino Abali de kusente echirochino Abantu baziri de Bazi yobo debu yobo Zicho jino kola Jasi ogena kwenye enda waliedi Kwenye sita bili emutano hash Sita bili emutano hash Londa kuna namba satu wali shigambo mlo di yao Londa namba satu Ewali shigambo mlo di yao Wobo, onyiga walala Just ya uku satu Wala bichigambo mlodi, nyigamu Satu, mumaliri zao Londa boxi yo erimu sente zo Checho kanze chenjagala Just londa boxi erimu sente zezo Mumaliri zao kulonda boxi erimu sente zo Ogenda kule chintu chemicho uka Mumaliri zao Ogenda kusamu pini Zanyisi mkumi bili zo ka Zezigendo kujibu wako Wedi le kusente yu mlodi wano Yoku tanu abayaye vasi kumlodi Abayaye vaku basente Yoku tanu selezo neye wamu abantu zeba wangula Jari emitualu Jari milioni emune emitualu anamu evidi Milioni emune emitualu anamu evidi Mwazi kubiru na kutu akuta mnemba jira kumu kono sajanga bakubasi nti zimbira ludda wa kale kati oye mulodi sitabili emutano hash londa kuna ambasa twaliko mulodi bomaliri zao ogenda kole chintu chimicho ka londa boxi eri musente zizo jitebe gameze gente ebi edabika yene eri musente wezili awo milioni 5 milioni 3 milioni 10 twala ameka zona mutebe sente za mwezo mzilie zanyi sen 12 yola sente ya sente kale kakati tubyogedde byona tubimazeeyo kati kitugenda ko ye ndongo je bayita non stop lesitoko etadi se kati olwo
3: Saturday dance party on radio budu

Ukadiwe mama biri biri. Abe manyangu anzija. Okusina chiri mu mateka.